0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imo nga mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra kabuok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana sa Barangay Santiago.
4: Okay, salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Kisa ni Palihog?
7: Igan ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
6: Sa Alanib?
7: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabisaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
6: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
7: O, ay, kay Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Imin, Jimak.
6: Jimak. Okay.
7: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
6: Okay.
7: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang sugaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
7: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Umara na, Pastor.
6: Salamat okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
7: Igan Imay Urungan.
6: Igan Imay Urungan, Lower Patag, Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Kinsa di palihog?
8: Si Sarfo Zayad Nidres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, kasi maglito lang Igan kana. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina yung sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito, no.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit. So, unsa ka to taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
4: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Nalimot. Ako si Charboy Dayal.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayal.
9: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sa ato, Igan.
3: Na ako'y magulang pastor ba nga? Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong digimak. Bolo ra kabuok po akong gipalit.
2: O sa ang sakit?
3: Duha nakabulan pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay ng bukol sa iyang mga tiyel pastor. Kamot na ka ng tampo sa julin pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok pastor.
2: Duha kabuok.
3: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na ko sa utro. Dorag niya pong kabuk, pastor. Dorag,
2: yes.
3: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months. Hindi ka makabakod. 2 months nga naglubog, nahigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod
3: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
2: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
3: Sige pastor.
2: Okay, salamat.
4: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bigyamak sa balay. Miari sila sa balay pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo pastor kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Brad Jojo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayo. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulo gyud akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, pastor.
2: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan?
5: Na Gabriela.
2: Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Na daan sa computer.
2: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong bigyamak. Naunian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Kinsa ni palayog og tagaasa?
7: Sige na ho sa dumin tagahandayo og Loreto Agusan del Sur. Kagtanang kung akong bayaw pastolan na nakuma. Amo kong di ko ala, amo kong di pa inom og Gizimas o niya. Ibalibaran lang siya og doktor diha sa Loreto. Lima kaadlaw niya diha.
6: Oh.
7: Ibalibaran na siya sa doktor. Pagka lima kaadlaw niya nga iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan. Ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bawa niya, ayamong di puslok-puslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang di pagayan o paato sa kuhan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimak, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon pastor, nadihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no, niya, nakalibang yan dihugasan sa akong manghod na banan niya, dihugasan siya kahit nakalibang nagigiha sa iyang higdaanan. Wag ko ngayon naghugas, pastor. Naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangagtumi dito. Kay silingan naman amo, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang tanga na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo dahil siya o pagkaon.
6: Kamusta si Karun, ama o nga pasyente? Imong bayaw?
7: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Padantalan. Yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
3: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon ako man na ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ingon ko, Pastor, na tabun-tabun naman na. Kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan dayo nako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
2: Yes, yes, oh.
3: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
2: Okay.
3: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na na.
3: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging iturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
3: Muna ka muna, Urot, Pastor.
2: Pila ka, Vigimax?
3: Tulo
2: ra. So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag-usap.
4: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, Igat Mary Jean, padayon.
4: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Vigimax, na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Vigimax tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako, ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nila kuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. So, mauto, nagpasalamat siya ko sa Ginoo kay tungod sa Bigimax na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang niya. Wala yun na wala na siya giatake. Karon, ulit na siya ubukid. Mga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka Botilya.
2: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Mary Jean, Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag. Maibuntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Pastor.
2: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina
2: na hatag. Okay, kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
5: 26, Pastor.
2: 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuwartan po siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak. Pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, mula nahimuan siya og bito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang video mag spito ka buo.
2: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa.
2: Oo.
5: Nasamad. Niya, ang design sa doktor, mag-ingan ang doktor na kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
5: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, maura to ako ang ginamong pintok do nga ginahaplas.
2: So okay na siya. Napali na katong Sabad o na kuha na siya? Nauli na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa Samad.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about Digimap.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, saan natabo na yun?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o Digimap. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igo ra na kanang nauga.
2: So salamat kayo og mga importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max kanunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kayo.
4: Usual ka BG Max kay.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papa tiyak mama mama.
4: Mo na imong kanina nga ang BG Max ayon sa tanungan sa imong anak. Finito po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang murag madok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice ko niya nga butangan lagi BG Max. Gapaho naman to siya pa. Yan, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, murag na yung gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. Oh, mura to, ikas. Is, kato, mga taw-tawad po to, kinabaho naman to sa iyang dalungan. Tapos, mula gito, BG Max, isa rin yung kabubuan. Yurot yun din akong isa kakapsul sa iyang dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Kausal din yung uban?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa paikwan, umbana
5: na. Oo, akong umbana na ito, od. Ganing, mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw kung siya upugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw kuno, sakit daw kuno kay panghidin. Nakaihi daw kuno din siya tibugol. Na, dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
4: Pili na, ano, wala kayo yung puti ko
5: ba? Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakapailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Max. Nakabato na umubagong kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kong doon na usayo ka mo. Kasi nga sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa BG Max kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang kulong at katungulay mga umoy taganyan bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat, uga, glory to God.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
3: Radyo Kaibigan.
7: Palipalayla og taga-asa.
8: Tagom.
7: Yes, sa patayon igan sa pag-testify.
8: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat yung kaayo.
8: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
7: Uy, salamat.
8: Tulong na kabutili ang, bigama ka kung napalit.
7: Okay, igan, sige.
8: Mas niya, itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
7: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
8: Usara?
7: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
8: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
8: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kaya sa kanyang pangalan, Palioga?
9: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murad sa diretsong istorya, Pastor, ng Almulana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o Vigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukul sa buli. Dako na, Pastor, murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat ka adlaw, Pastor, nadula itong iyang bukul sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Vigimax nga gihatag sa Ginoo.
7: Kinsali pala yung taga-asa?
10: Si Lord, gitiling niya, Pastor, sa marihatag, pagbuhanan.
7: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw, tong ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
10: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikwaan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pila yung edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upo tumang kadlaw sa hospital niya. Waig, waigid kakaugan on. Gamayar kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko kuna huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yung kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din kay nikaon man gid siya.
3: So, tulurog ka Digimax. Resulte, 90 pesos sa'yo muna gasto.
2: Oo, oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Mag-desim mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubag mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Kinsa niyo og tagaa sa Palihog?
6: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
5: Okay.
6: Dumin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Wigan, pito na katuin sa pin.
5: Salamat, Igayo.
6: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Max, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala ako niya, sarun siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Max, Pastor. Nakahurot lang, nakainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo, okay, ibalik ang iyang puso. Karun, nakalataw na siya, Pastor.
5: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad, ha?
6: 63 ang iyang edad.
5: 63. So, sa duwa kasi mana, ipainom ni mo ang Biggie Max, buntag o gabi, karun, nakalakaw na?
6: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GA. Pastor.
5: Ay, salamat Igayo. Salamat kay Igan, ha.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Yes, hello, Egan Bing.
6: Ako lang kasalamatan ng Bigimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Bigimax. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga dinitanan kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kalayaan sa Ginoo, Pastor, ang Bigimax.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakta ka ayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod ka ayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong ben, atong martes. Kanya, kuan ka ng ilang tan kay ayo, Pastor, taga-gabi igyo sa ilang tan, tag-krantay na igyo ang iyang, kuan iyang nilagnat.
11: Oy, tapos?
10: Nga, di pa inyo sa nga mga painak, o Bidya Max Mabing, kung nga nagpalit, o lima dito kay Bibing Sibog. Nga, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong wibis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, o nagudyo lang sa Pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit pala isang Pastor na sama na napingala man ako, Pastor. Kwanto yung nainong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di ko nang siya, kaya iyaplasan po na sa aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayo na ko, ma, pwede na ko maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya ko, anak, kuan na po siya dala sa hospital, oy. Maayo na lang, good, kaya lagi, di dyan, mas nakatabang sa ako, Pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalastris ka na yung mata radyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko saan sa among mga dadunon. Dayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag mata na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, muna siya nga, hindi na lang kay naayo man, sa'yo lang ka anang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
2: Oo. Oh.
3: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka Pastor na BG Max, na ulihan doon siya.
2: So, wala na inoon madalag, wala na madalag hospital? Wala na.
4: Okay.
2: So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan?
5: Na
4: hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil itabo?
5: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat unta ko sa Ginoo kay pila lang ka sumak sa ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, pila lang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong di, pang ano tanan, ipagawa sa tambal, at ang akong di pangitang, murag ka ng mga lapok.
4: Mau ba?
6: Mga upa.
4: Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod, unsa man?
6: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka nang ikamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
6: Oo, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itim. Mau ba?
4: Dili normal lang yung pagbawas na ikan niya ito siguro?
6: Siguro.
4: Okay.
6: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
4: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
6: Wala, dito ka po yun akong bana.
4: Yeah, ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
4: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog
4: ka. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa gumbayan arong pagbutar?
6: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
4: Gikan sa ginsan?
6: Oo.
4: Okay, salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Pilan.
4: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong ma-testify igan?
6: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
2: Oo.
6: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni ay Vegemax. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
6: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. Pinaw-pinaw ko nung siyang kiyan ko. Sakit na bukit kayo. Sakit mangit kaya ng UTI.
2: Tinood.
6: Pagkini ha, na tingana siya kayo, wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatago ni Pastor.
2: Tagatago. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Naluoy ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha. Tungod siya kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinuod ang sulod, but dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuman.
4: Oh.
5: So maayo na lang kay wala ra natulon sa bata, pagkabutang sa acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya. So okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So
4: acid,
5: nang tupos nakum na gyud ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
4: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-vigimak sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat kayo. Igan tiso, blagan lang nga damulog.
6: Atong ipon, kayo nga mulog, kayo na may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagmulgol akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bijimak sa mga isoon. O diha kahit ngayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bijimak.
0: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

0: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
1: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cray sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
0: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipacheck up na lang na, kay nara ba sa mata? Yan, ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
0: Okay, oo.
1: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno ko sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
0: Yes, yes, oo.
1: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, ako ipainom sa ita.
0: Okay.
1: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
0: Uy, daghan so, na.
1: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
0: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging niturok.
1: Oh.
0: Okay. Na, so, karon, kamo sa igan, okay na.
1: Muna ka muna, oro, Pastor.
0: Pila ka, Vigimax?
1: Tulo.
0: So, okay na karon.
1: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
2: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Ah, yes, Igan, kinsa ni og taga-asa?
3: Nene ko.
0: Yes, Igan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
0: Okay.
3: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
0: Padayon Igan nene, padayon.
3: Tungod gigamit ang Vigimax Pastor Dan sa akong sakit nga. Igulang na ako tan-aon bisan 54 patungod sa complicated ang akong mga sakit, Pastor Dan. Kunya, ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid gahi nakaayok iginhawa niya. Nag-ingon man kaganunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan, Pastor Dan. Nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo, Pastor Dan. Pobrimi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang Vigimax Pastor Dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa Vigimax ya kaloy sa Ginoo Pastor Dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilin dili na ko magamit makatiwihay tulhad na ako.
0: Okay, Igan, pila ka? Okay.
3: Dan, ang doo, ang Diyos, ikaw makagaho, mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
0: Igan nini.
3: Ginoo, Dan, magpasalamat gin ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gin ako muunong minsat ni apaning sinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo, kung malasakit, malati, ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pagpamimbro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gayon ako sa Ginoo, Pastor Dan.
0: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
3: Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kay batanon pa ko ani hintakon.
0: Okay.
3: Nakita na ako, Pastor Dan. Kay problemang kayo ang uginikanan.
0: Okay.
3: Kuan init ang akong giantosan, mao'y akong namataan, naghantod karon, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan. Mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
0: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radio Kaibigan.
8: Umanaw ka, Jesus. Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Mukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
9: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na engine markay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa Gimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa butunban, Pastor. Oo, oh, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung Gimak. Salamat kay Pastor pala.
3: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlawon. Musayog gikug mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
4: At agalanta, yes, Igana Roselyn.
5: Pastor, kanang sigidyo ko pamina ni pinagpalang musika kadagadlaw niya. Kanang ako gyud na po, Pastor, nga maayod ang Gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Vigimak.
4: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
5: Kita, Pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang Vigimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
4: Ay,
5: kaya
4: may.
5: Kaya inom sa
4: ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
5: Pastor,
4: Iga. Ay,
5: makatabang yun ang Vigimak, Pastor.
4: Okay.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka ding ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'y atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa'y mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private kani ang pagpa-reading. So nagpaabot ni sa resulta, dugay kaayo. So sige lang gyapon sakit ang iyang tiyan, then niyang mi sa doktor kay kuan man ang COVID atong nga time. So niyang mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko to akong ipamintin sa iha buntag uto hapon. Ipatumal na ko siya og dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gyud ako nga waregduhan naiduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per 1 month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako gikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kinsa ni palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa imong gibati?
4: Kaning wag tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
4: Dugay na mga 10 anyos bitok ko ako Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
4: Nga nilinlo na kung ka kalaga ni undang man sa store kun makaayo gud ani undang man sa pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Kung wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
2: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo. Paliyog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Panantalan, yes, igan Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
5: Gibutalan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
5: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutalan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iha.
2: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
5: Okay, kuan man, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So mura gwa tumasudlag mananap siguro na agi depress siya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka BG Max?
5: Tulo
2: ra. So okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igan Inday. Salamat kayo sa pagtawag usab.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabot to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
6: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya kapalong emergency niya. Wala man nakuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
5: So nakumatos na siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugod, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
5: Oh, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gisulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
5: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, maragtabot sa punto, maragtawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maay daw nga tambal ba, mao ko nga, ya, panginta gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
5: So, umangi pa ino, ano siya ditabo? Pinakadlaw niya pag-inom?
6: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
5: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dayon siya.
6: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
5: Okay. Salamat di kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Yes.
7: Si Jan, Marites, Santo Ciro, si Pastor, sa Lagandang, sa Dampulog.
5: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na mo ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
8: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BGMAX. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: The best songs on the radio.

0: na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Salamat po, Pastor, sa Bigimat, Pastor. So, naayo yung arthritis.
2: Na kay arthritis?
1: O, aking arthritis, Pastor, naayo sa imat sa kong tumor.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, hubag, unsa man?
1: Wala sa kong arthritis, Pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karoon ang inom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
1: O, Pastor, right, Pastor, ako yung tumor, Pastor, ako yung bibig, Pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong?
1: Wala na, Pastor.
2: Okay, so salamat sa Diyos.
3: May butang din mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
4: Felix Villareza.
3: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik ang
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Umat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kinima o nga testimony.
5: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
5: Kanya, pag yan Pastor, ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasimana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko, Pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang gawin istak apelin ng liti.
2: Oh.
5: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon Pastor, na maligya na yun ko, Pastor, kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya, pero walang yun ako napadayan o painom
2: okay.
5: Kayo.
2: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na, huwag salamat kay Gaya.
5: Makatabang yun ang Vigimax, Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger kuha ni Pastor sa kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyahang normal nga siplit.
2: Na-admit sa hospital at higayo na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyahang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang higamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kita ibakod, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kondisyon ko nga mapalit ko Bigimak, nga palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong ibati, Pastor, o akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ato, Pastor, mga gwakadla, wala na ko ibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa alas pagtawag.
3: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong Bigimak sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Bigimak. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa Bigimak, patuloy ko akong datalinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga, kwan ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, na ayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo naghihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong Bigimak
2: at agalanta. Yes, Iga na Roselyn
4: Pastor, kanang sinidyo ko pa minanin pinagpalang mo sika kadagadlaw niya kanang ako yun na po Pastor nga maigyod ang Bigimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan, Pastor, nga nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bigimak.
2: Giim na nimo og gipatulungan nimo mata.
4: Kita, Pastor, kay naprob na ko nga maayog yun ang Bigimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay, may.
4: Kada buntag.
2: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga o salamat kay Gaya.
4: Matabang yun ang Bigimak, Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang
1: dagko
2: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ako sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor. Dua,
1: yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod na.
2: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay,
2: pastor.
1: Salamat. Pudya kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
3: May muntag ba, pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko pastor, bahin sa Bidjin Mac, kay naka-experience mong good ko nga, kanang unang-una, na nag-ubo ko unya sa di man kay kumuinom og antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko unya kay wala man gyud naayo unto na nagpalit na lang ko og Digimac kay mao ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagtala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud ka buo ka kong nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii. Praise God no na dalay gyud ang Ginoo, dalay gyud ang Ginoo.
4: Hello, good morning Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
4: Magtestimony ko sa Digimac Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
4: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya og magsikad-sikad alangod siya kay dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga wala siya ay Digimac. Dito ko nila usay mong gitext ko ni mga sa cooperative na pharmacia iba sa Kalinan. Yung 3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mutlato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang Digimac.
1: Dalay ko ng Diyos. Oga.
4: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Nagatuko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kung siya layigod ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kung anak ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o mayo bagyod. Ko, iampu ipod. Kaya po dahil yung paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang naigyod ang iyang anak.
3: Okay. Na,
2: kalintura yun to siya. Gikalintura yun maayo. Pagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Pagkato na po na ko siyang anak. Ikaw, plus, dalawin, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Kanang, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
3: Okay. Yan. Yes, akin sa ni Palayog.
4: Igan best paler ni Paso.
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
4: Kanang, magtestimony lang ko sa bitimak dito patrol kay si Igan apindat nga tagakuan tagapay as gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone sa okay
4: nako
3: yes
4: yang apo ko no kana na ang gisakitan og pian isa ka gabi daw kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan mine ipapalit og bitimak sa kabuok ka ilum ko no nagbitimak ang iyang apo kay petis kita ulos diyan gilimag-limag sa kasakita diyan pagka man ato gidalada nila hospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa diyan kay ang kainin nga yung doktor pastor ang kuan ko noon
3: appendicitis ni buto yes
4: buto na daw niya natingala ang doktor nga nung wala po nung makapadaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis nga niya nga simak nga kung ipa inom dok siya nga ingon ko ng doktor nga ay tipaminawan di ay mo saan ang radio di ay siya nga o tipaminawan may kanimbro mami sa kaibigan mo utong doktor may gani kay painom ninyo bidimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo namatay na unta ni utong ipon yung kasalamat pastor bono yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bidimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bidimak tingali patay na iyang apo kuno pastor.
3: Okay, salamat kay Igan ha. Salamat Igan abid kisa ni Palayog.
5: Igan na ni Dadaw
3: Igan Dadaw unsay ato
5: Dadaw Marlon salamat ko sa bidimak pastor kay ugot kay akong ipon bag inna ako nawala din ang ubag.
3: Ano bag imong ipon? Tapos, nawala ang hubag. Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng hubag, pastor.
3: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Palipalayla og tagaasa.
6: Tagasar, nagatagom.
5: Tagom, yes. Apatayon, Igan, sa pag-testify.
6: Ako si John Yanon, 5 anos. Saan ko paminaw ang inyong programa sa radyo?
5: Okay, salamat, Igaayo.
6: Sa ko kay Srok, Pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat.
6: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigamak akong napalit.
5: Okay, Igan, sige.
6: Diyan, itong isang gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
7: Kinsa di Palihog?
8: Si Sir Jose Armideres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, pwede mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ng sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
7: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
7: grabe ka sakit
8: akong mga
7: span. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na patikam sa doktor.
7: Okay, pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
8: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa... Ipatala sa Ginoo ang bisimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niyang bisimak na kapsul na may nakahit ako.
7: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Alimot. Ako si Charboy Dayag.
7: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: O sa ato igan?
2: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok mo da akong gipalit.
1: O sa kayang sakit?
2: Duha na ka bulan Pastor. Wala gin sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka nang
1: dampok
2: sa julin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang yurik bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawon Pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha ka buok Pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa inong po nako sa utro. Dorag yan pong kabuk, Pastor. Dorag,
1: yes.
2: Ano, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
2: Oo, naglubog ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakakula ang nainom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid ko mga buko sa ang lawas Pastor, nangawala man ka na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
2: Sige Pastor.
1: Yes, okay,
2: Pastor.
1: Salamat.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
3: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
1: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro Pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Yes, Igan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuman.
4: Oo.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so
4: okay.
5: So ang iya yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so
4: acid,
5: ang nagtupos nakum na gyud ang iyang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na ulan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba okay
4: so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na Pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Igana te salamat kay Gayo igan ti sub lagan lang adamolog
0: number 1 means you're always on top Radyo Kaibigan 98.5

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Di ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
3: Hello.
1: Yes, akin sa paliyog.
3: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
3: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Oo.
3: Gamay na ba ya?
1: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: yung sutil niya.
3: Sir.
1: Yes.
3: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mong alibiyo sa diya ni gamit sa BGMAX Plus.
3: Muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko BGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil niya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail niya. O, di ba kasi itong kaibigan center?
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan, alagad, alan, alisoso niyo. Mabuhay ka ding ilan.
4: Igan, alagad, alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, on sa'yong atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa arong labang makagawang Pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinuunsay mong asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiya ng akong asawa din among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan din ngayon mi sa doktor kay kuha naman ang COVID ato nga time, so ngayon mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So maurak to akong ipamintin sa iha buntag uto hapon, ipatumal na ko siya o dagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul, naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan din ako nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong, wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, alagad, alan, alisuso, o barangay pabuhay, kadingilan.
0: Radio Kaibigan, songs of yesteryears.
6: The best songs on the radio.

0: Saluha.
1: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o sa'y atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-train talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, na pinaw-pinaw ko siya ang iyan ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: kini ha, na tinga na siya kayo, wala naman sakit, gusto-gusto na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: No, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ano bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BGMAX, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BGMAX. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Okay. Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kong maayo sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nak-crack ang bukog.
1: Nak-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa, lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nga gitagaan kong tambal sa doktor. Nagmag, Juan Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
2: Talagay, you know, Pastor, unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginoon yung taro na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag tayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
2: Na, ibupog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di na kayo.
2: Pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
3: Lu, nganong kataki ang kaman?
4: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
1: Oo.
6: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil ka, Pastor, ng balik ang iyahang normal nga pitlet.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
6: Oh, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, gipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
6: Oo, Pastor.
1: Yeah. Okay, salamat
6: Pastor,
1: sa Diyos.
6: Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
1: Oo.
6: Pagpigin sa kayo kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Vigimax, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa Pastor, o mo pagka human ako, Pastor, mga gakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
0: Number one means you're always on top.
7: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, sir, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santo Ciro de si Pastor sa Lagandang sa Damulo.
3: Lagandang Damulo. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, nga naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID. Pero ingon sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
3: Salamat, Igan, oga salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: No, nganong katakiang kaman?
5: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
7: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alisoso ni o mabuhay kadingilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, on sa'yang atong paabot sa atong mga paminawan.
7: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX, gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinoon sa'yong mga asawa?
7: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaw ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabi-bib lang resulta. Advisan po may para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya, Juan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, niyangyong may sa doktor kay kung ano man ang COVID atong nga time. So, niyangyong may nga muli lang. May palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag uto hapo. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na itong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na ito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

kapatanan, welcome sa itong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos o angayang Diyos siya ng atong pasalamatan karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilinta na live sa Broadcast Center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Zurala, Province of South Cotabato. Kaibigan, ang inyong kuban sa kainan, ang inyong kaigan at pastor ng bayan ng Sub Sergeant, Pastor Richard Boboy Lab Dengelio. Adlaw rong Lores, Pizza City na sa buwan sa September, do smell bind designs. Merry Christmas atong tanan, advance. Kung nagtuo ko nga ubay-ubay yung makitsunan na ito karoon nga mo sa ulog silang birthday, ilang adlaw na tawag. Kung sa ilang wedding anniversary, usa makigan, from the bottom of my heart, happy, happy birthday ninyong tanan, kung happy wedding anniversary. Alaykan, bakod, bakod, bakod. Sa wala pa nakabakod, huwag atong pandaron ng tasatagsa na ito ka mga radio set. Nakusgo na ito magkigan, aron makanungog ang uba na ito mga kaigsuunan yung apayintaw radio. Manugta sa itong live streaming sa akong Facebook account, Messenger. Type na ninyo ang reclaim ng galyo niya inyong i-share and like para daghan pa makaigsuna na ito na makadungog mapanalanginan. O paminaw mo kung asa nga mga radio set manuog takaroon to kay Adlang Lones. O kapta sa itong mother station diha sa Valencia City sa 98.5 Radio Kaibigan Province of Bukidnon. O sa itong sister station diha sa Disney Radio Kaibigan Lagindingan. O sa Subong Kugon, DXDD Radio Kaibigan, Misamis Oriental. Salamat sa Diyos kay hukap na karong dira sa Lambunaw, Iloilo. Nga lugar sang akong nanay. Nasa 95.5 GTPM, mayong aga na kay Randy Laza. Kag sa tanan natin nga mga suke nga ting palamatina. Mayan-ayan din nga aga sa inyong nga tanan. Of course, good morning po. Sa tibuok probinsya sa Bohol, maadyong buntag. Sa tibuok probinsya sa Bohol nga maabtan sa duha nato ka partners nga mga radio station diya sa Tubigon. O diya po sa Talibon, maadyong buntag dana. O salamat po, manugog ta sa tibuok Misamis Occidental nga dunay tulo ka syudad. Usami City, Tangub City, Anorquita City, umabot pa sa Napitan City, umabot po sa Dipulog City, nga part sa Northern, sa Buaga del Norte Radar. May buntag po niya sa 101, parang igipo si Pen, IPM. Kamusta ka na niya, Francis Ralph, Dinopol, Yemen? Sir, good morning! Tibuok sa Buaga del Sur. O salamat po sa Power Radio Belano Iba. O sa 104.9 Real Beat Radio Singog, kamustan mo? Okay na? Good morning sa Tibuok Provincia sa Camigue. O salamat po doon kay nagtingog po tayo sa Lano del Norte Day. Sa Prenam Radio diya sa Iligan City. O diya po sa Tibuok Provincia sa Wao, may kagada sa isa na itong kapartner ng radio mula sa Wao. Kamusta ka muna? Kag mayong agaman dira sa Banasilan, pero part man sa North Cotabato. Tamo na may lunggo, kag may Lucano. Well, may buntag po sa Tibuok Provincia sa Agusan del Norte, diya sa Butuan City, sa Sunshine Radio. O diya sa RTR, my uncle GC Loud, good morning kag Auntie Rose Loud. O may buntag po dahil sa Tibuok, Agusan del Sur. Surigao del Norte, Surigao del Sur, may buntag ya. O may buntag po dahil sa Davao de Oro, Campos de la Bali. O diya sa Davao Oriental, Mati City, Banay-Banay, Pingon sa Baganga. Oh, good morning po sa
Kaya Santo Tomas, apart na sa gusa, no? Ano yung Santo Tomas to? Sa Davao de Oro. May buntag po dahil sa Davao del Norte, diya sa Saman, o sa Kalinan, Turel nga part sa Davao City. O may buntag po sa Tibok, Davao del Sol, diya sa Santa Cruz, Bansalan, Padada, Kablao, Kiblawan, Sulog, Digo City. O diya sa Matinaw ba? Magsaysay. And of course, diya sa Davao Occidental, Malita. O may buntag po rin sa Tibok, North Cotabato. Ang Power Radio sa makilala o Radyo Bandera diya sa Kinabawan City nga mulayat nga ito sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, ang Radyo Bandera. O ang usan na ito ka-partner radio station diya sa Banasilan. Of course, may buntag po diya sa Carmen, Blang, Matalang, unsa pa? Hoy, Kawakan, Minsaya, Pikit, Libungan, Tingkawayan. May muntag po niya sa Mlang o Tulunan. And of course, good morning po sa Tibuk, Sultan Kudar.

abot na Radyo Bandira ang Libak o Kalamansik. Well, may buntag po na sa Tibok South Cotabato, Sarangani Province. Good morning! Diyan Santo City, Radyo Bandira. And of course, may buntag po sa Tibok Provincia sa Bukidnon. Kung asa nagtingog karon ang 19.5 Radyo Kaibigan Malinja City. Oh, may buntag diyan sa Damulog, Kibawi, sa Big Night Radio. Kumusta, Pastor Bernador Tinaco? Kamusta imong produkto niya? Ang atong bayusa, palit po niya. Good morning po niya sa Kaningilan.

Nasa San Fernando, Alapitan, Kamanglasan, Maraybalay, Impasugong, Sumilaw, Malitbog, Manolo Fortis, Libunga, at Baongon. Hoping nahurot na to. Wa tayo nalimtan. Kung naaman, pasaylo ako ninyo. So halos nalukop na to ang tibok Mindanao. Of course, there is among South Cotabato. Arigan, kamusta man? Kamusta atong pagsimbang hapon? Kauban ang atong mga kengsuna, nakapilosip ta? By the way, may buntag sa mga pipila na itong mag-isuna ni kauban na ito karun. Nalipay yung kung ubay-ubay yung mag-isuna na ito, kauban na ito karun. Katong unang yun, murang hindi na ito mabasa. No? Oy, may buntag ang Josephine Marida Diagbel.

huwag si Big Noy sinagas. Kang galawala. Gina Pirutso Coral, taga Kampusila, Davao de Oro. Salamat kayo, Urot Estrella Baman. Nga taga Trinto Gyapon, kapatungan, may buntag ninyo. Lucilin Plasio, mayan nga aga dira sa Riverside, Kulunggulo. Tanan nga taga Kulunggo, may nga aga. Kaupon mo na subong si Nini Jilly Kalawigan Bahian. Nels Terigusan!

may buntag din. Pututan Iloilo. Eliza, Itzaore Umpay, salamat. Mary Jean Manga, Elinita Wanzo. Actually, yung mga message, lahat is good morning and God bless, Pastor. Beautiful morning, Pastor Boy, from Joy Antina Misula. O kauban po na to si Consolacion Voices, ay pakain nag-chat na ako. Kauban ni Francisco Yano. O kauban po na to si Marisa Centillas de Rigusa. Pastor Boy, pampo ko sa akong bunso na askay hindi uro karon. Nag-utikings sip siya, Pastor, para board exam teacher. Okay? Sa Pastor Boy, ay, okay. Oh, utiking karon. Okay. Masar siguro sa board exam. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Salamat po kang Irilisa Dago. Adelino Maalam Quizon, the third, the second. Bibing Pigarua, nandiyan sa Santo City. Malo Kayadong. Good morning, Pastor Rick. Ready na may maminaw sa pulong sa Ginoo. Lindy Ligayon. Good morning, Pastor Boy. Dalay ko ng Ginoo sa tibok na ko nga kinabuhi. O salamat po kang Nel Dumaging. It's such a... Nga taga... Uy, Pastor, morning, ano, wala. Wala. Wala ang balin

Rosalina Mariano Panti, Susana Puni, Violito Salido, Oxitito Riosora, Joy Antidamisola, watching live from Kalasuyan, Lapok, Talakag, Bukino. Keep safe, everyone. Well, dunya si Rapeng Tabel, good morning. O kang Chris Mangolto Kado, good morning Pastor Boy Antol. Your family, God bless us all. Marilyn Apitana, good morning. Consolacion Boy Sir, salamat. Salamat po kang Marisa Centelias, Tito Lawas ng Kapakan. O salamat po kay Lindy Langayon, good morning Pastor Boy. Greet na ko akong Auntie Miriam Salido nga always siya nagapaminaw sa pinagpala musika o paliog Pastor Iapit dayon siya imong pagampo nga maayo na iyang pikas diin. Okay, noon sa dihay. Sigig sakit. Good morning Pastor Boy and to all listener o pinagpala musika. God is good all the time from Consolacion Boy Sir. Pipakyaw, may buntag ni mo. Pwede niyang punong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi pinagi sa tinapay lamang. Apan, mabuhi pinagi sa mga punong sa Diyos. Nga magawa siyang baba og matudpod sa Mateo 6:33. Unahog yun nato pagpangitang ingharian sa Diyos. Og magpasakop ta siya kabubuton aron ang tanan natong kinahanglanon pagkatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta. Amahan nga langit nun, mahigugmaon na mo nga Diyos. Tag-iya sa among huwam nga kinabuhi karong buntag. Malipayon kayo mong kasing-kasing. Tungod kay usami nga nakasinati sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong pagkamaayo o sa imong pagka-fitful nga wag yun nagaluman sukad pa kanadto hangtod karon. Nga karong adlaw ha, buhi pa mi. And your word is cease, ang tanan nga dunay ginhawa. Among pagadaygon ang among manunuga nga Diyos. Busa this morning, we recognize your divine presence in our image. Knowing without you, we are nothing. Og amo pong giila nga kung unsa mi karon, tungod lamang sa imong mga supernatural nga gibuhat sa among kinabuhi. Mo hinungdan nga amo yung kang pasidunggan, amo kang dayawon, amo kang i-honor sa among kinabuhi. Pasalamatan, simbahon, because you are worthy to accept all our praises and our thanksgiving, because you are the King of Kings and the Lord of Lords of the universe, even to every individual today. Lord, salamat kayo sa imong pag-amping sa matag-usa ka namin. Salamat sa imong pagpukaw ka namin. O salamat sa imong pagtagbo sa mong kinahanglanon. Labi na sa espiritual gabayin sa mong kinabuhi. O salamat to Diyos ngayon mong pang-extend ang mong kinabuhi aron nga makapadayon mi sa pagpangalaga, pagsimba. Busa this morning, we ask you nga ikaw Ginoo maga, uban ka na mo, maghahatag ka na mong langit nung niya kaalam. O ikaw magaprotektar ka na mo, karong adlawa. O ikaw magapreserve sa among kinabuhi, apil ng among internet connection. O ang among mga equipo. Lord, please provide the needs of Radyo Kaibigan tuod kay nadaot ang STL. Muna ang karon wala gihapon sila nagtingo, pero sa ilang apps, ilang yung app, gining programang pinagpalang musika nga akong pagadanon karong buntay. Aron lang ang tanang mga partners na mo sa mga radio station makapaminaw through live streaming. So Lord, we are grateful in thee because nasayod me nga
aduna kay pagabuhaton sa mong Ginoo. Ayuwa ang dunay gibati karon sa pangalan ni Jesus. O gapusa ang gahom sa kaway in the name of Jesus. O tabo ni Misi Muhammiling Dungo. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa way katapusan, kinintanan mong giampo o gisaling. Pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong Ginoo maluluwas. Amen o amen. Well, may buntag sa itong tanahan. By the way, nag-chat si Pastor Dan nga off-air sa ang 1925 kay na ay problema ang STL. Kanyang STL, money mo dawat. Money mo labay. Tayo dito sa atong transmitter nga. Transmitter ilabay niya nga dito sa hanginan. Pero nakakunik taron sa iyang apps. So, wala nagtingog, pero madunggan niya punta. Evelyn Hernandez, may puntag Pastor Boy, Wilma Sinya, Lenan Sibilia, Lorita Duyog Torres, Janet Balira, Tagailigan City, Jonathan Pilier, Maradim Kustumoligutan, Dasampayon, Botuan City, may puntag Pastor Boy, salamat yun ng buntagang. Pamati na po o flying minsay sa pulong sa Diyos. Amen. God bless you, Pastor Boy. Tumaihada Inday Karubias. Good morning, Day. Justino Larubes. May buntag ni Muamping po. Morning, Ninong. Likewise, ako rin kapitbahay. Actually, siya'y tagiyan ni atong kining atong kurinti diri sa atong radio station. Kaya di sa una nagpuyo. Salamat Nay. Joy Auntie Damisula, salamat kayo. Nicanor Sudaria, Mercy Tagnoay. Kamusta ka na Igan Mercy? Taga makilala si Jerobs Anhao. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Kim Ramos, may buntag. Ilin Aliado. Kunin si Lingo kayo na taga Pututan. Salamat kang Joy Auntie Damisula. Elisa, it's sorry, umpay, may buntag ni mo. Norlis Caro yet, may nga ganyet. Oh, good morning po kay Lita Wanzo de sa Edwards. Good morning. Na-meet ko ang imong parente, no? Itong lalaki niya, medyo may problema sa iyang health, no? Ay, sugar na taas. Mary Jean Mangar. Elita Wanso, good morning Pastor Boy. God bless you always and your family. O salamat sa taga Grasato City ni si Igan Elisa Chaure Umpay. Grasato City ba? Magdili no? Joy Auntie Damisola, may buntang ni mo. O Consolacion Boy Sir, Edilisa Dago, Juna Capinyanis. O kauban po nato no si Marisa Centillas Terigosa. Pastor Boy, pampo ko sa akong bunso nga nasa Cayen de Oro karon nga mo taking sip siya Pastor para sa board exam. Teacher, salamat Pastor. Okay, ato ang puwana. Akong yung people bito, nalimot ko pag-trig hapon sa closing prayer na mo. Kaya kaumpit siya nilin mo take po exam, board exam. Pero nasayod ang Ginoo sa kasing-kasing. Edilisa Dago, good morning Pastor Boy. Adelino, maalam question the second. Salamat kayo. O salamat po kay Bibing Pigaroa. Malo Kayadang, good morning Pastor Rick. Ready na maminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat kay Rosita Renicado, Rosalina Mario Mariano Pante, Lindy Lagayon, Nel Dumagaling. Ay Pastor, morning. Ano wala ang balinsa? Nagtingong salamat. Okay. Anil na nadaot lang SDL, may problema gamay, dili makalabay nga to sa transmitter. Oh. Yan, transmitter mo labay sa tagsa-tagsa na to ka mga transistor reducer. Kauban sa kong bana, minamini mo karo. Okay. By the way, good morning kang Malo Kayado, huwag iyang bana. Mar Franco, may ngagaling. Rosalina Mariano Pante, salamat kay Susana Poning. Lita Dumadillo Baraba. Morning Pastor, watching her, Indangan Makilala. Violeto Salido, Tito Riosora.
Diyos Tony Labores, taga Magsaysay, Kialig Pastor, asa ni Kialig Magsaysay? Saan nga probinsya? Oy, ni Ana si Francis Ralph Dinopolimi. Sir, good morning! Morning 101.1, Barangay Gipos, IPM, dia sa Municipality of Gipos, sa Bangga, Del Sur. Unahan pa ni sila po yan, I think, no? Evelyn Pilungko Dusano, good morning, Pastor. May buntag, Pastor Boy, pampu ko nga tagang kugdugang kusog kalig-on o makayan ako ning akong pagsulay sa kinabuhi o unta ning mga palahubog nga bana nga magbag-o na. Salamat sa pagbasa. Pastor Gervis, wala yung problema sa sawa ng palahubog mga bana. Kamu mga bana, kung na namang inom kay mamatay yung musayo. Oh, ako umangon, ako magwang na yung inan ako. Ito na ang kubran, no? Udangin na na kayo, hindi na namin tayo sa... Mamatay mga inang huwag inom. Kasi nitabo niya, 60 years old pa na, pulay na siya, nag-bleeding yung tinay. Hoping na minaw karoon ng iyang asawa nga kagawa diya sa Midlamin, Malabalay, sa city. Dota Dato Vlog, good morning idol, Ibanggay, Lantapan, Bukidon, kamusta mo niya? Hoping and praying nga na makasuloy ta niya. Nicanor sa Daria, mayat niya ka pa suboy, pabaw, taga San Francisco ni Agus Anderson, pero yung mga eksonas, kibawi o gangkakan. Senya del Castillo de Malugdong, mayong aga sa inyo ni Bibon. Og salamat po kang Jocelyn Capuyan, Caracol Axtero, Rosemary Romero Apor, Nandiyan Santo City. Oh, taga Camigen, Susan Itzhori, may buntag Pastor Boy, salamat sinukay na minaw na sad ko sa pulong sa Diyos. Yolito Salido, good morning. Salamat sa Barangay Radio 101.1 FM. Anjing Andohol, good morning Pastor Boy, God bless you always and your family, God is good all the time. From Rosalina Mariano Pante. Diana si Francisco Yano. Oy, Igan J. Lord de Salia, Rosalinda, kamusta mo niya Singog City? Good morning Pastor, likewise. Tumay kasin Ginny Love Lusaga Pilye is watching. Wala nang sobre todo pa. Jima Torrijas, may buntag. Yes, good morning Pastor Boy. Salamat kay nakamata pakita, God is good. From Francis Yano, Tagum City. Amen o amen, glory to God. Consolation Boy said, kaniting Panginoon, yun ni Pastor Tinako. Sir Jeremy Rata, good morning Pastor Boy, watching live from Puro 5 Mailag, Malinsa City ni. Thank you Lord, amen, from Consolacion Boy Sir. Yan Santo City, may buntag ni mo, Ilimari Talisa Aeroplo, Paroy BL, good morning. Taka mula, may buntag kang Grace o kang Noisy Kado. Amen Lord, and thank you for another you giving to us, praise the Lord. Amen, from Nicanor Sodaria, Jane Blanchia, amen o amen, good morning Pastor Boy, kag Satana, ayong aga sa imo. Amen o amen, from Elimari Talisa Aeroplo, Jar Santo Saite. Amen, thank you Lord Jesus, Rosalina Mariano Panti, Maylag, Milia Sinyero. Nga taga Dang Lonsod, Dingog City, God bless all his Pastor Boy, good morning. Good morning po. Jocelyn Pinko, may buntag po ni mo. Roger Celino Brania is watching from Apus, former barangay captain, kag elder sa Apus Alliance Church. May aga sa inyong tanan dira. Salamat, Igan Roger. Ah, si Lino. Daw utod ni
pagkaisa ni Kuan si Ron. Ni-recharge si Rino. Wala tong oras. Alas 4:30 na. Salamat kay Jun Ante de Misula, Amen of Amen, Maribel Dawugan. Good morning, Pastor Richard. Uy! Nelly! Liris, may buntag ni mo. Ibaliman. Salamat kang Ryris Romeo Ramos. Good morning, Pastor Boy. God bless you and your family. Napakasadya sa susitin. Uli ka na pagpangka. Regards kang mama ni mo, Ami Romero. Salamat kayo sa mong kinabay. Padayan lang pagtabang.

Selo ako ninyo kani yung kapunggan mo ubol ang kalita. Salamat ni Muigan, Ryris Romero Ramos. Okay, ikaw ba nato si Mercy Kaulugan, Karunog Mercy? Okay. Si Jean Daddy Tukaran, Majung Buntag Pastor. Salamat sino nga gipukaw na sad miya. Niya aron makapaminaw na sad sa iyang mga pulong. Watching from Barangay Gasipan, Season Surigao del Norte. Sa live rako nagtanaw. Salamat kay Jean Daddy Tukaran. Taga Gasipan, Season Surigao del Norte. Salamat kay Lucinda Pangilan o kang Nilda Jamora o kang Erlinda Soli. Beautiful morning, Pastor Richard. Salamat sa inyo sa iyang pagpamata aron maminaw sa iyang mga pulong. Kauban sa mga anak nga niya karon ni Kajiha Yang Chris Glenn Apo Saibyon Michael Pangilan. Salamat. Amen o amen. Oy, taga Tikalaan, taga Kagbukinon, kamusta mo niya? Maribel Dawugan, salamat takagi ko niya sa Tikalaan, going to Talakag. Lovely pie ko kama, salamat kayo. O salamat po kang Darius Signanirol. Lovely pie ko kamas, may buntag niyo. By the way, atong oras, alas 4.32 na o panahon ng atong kuhaan, atong Biblia bulpen o notebook kay magtuon na ta. Sa pulong sa Diyos, kaya mo rin pinaka-importante sa atong programang Pinagpalang Musika. O panayon ta sa pagtuon sa atong isugdan pagwali, pagtuon ni atong adlaw Sabado. O ang atong i-consider mo ang 1 Corinthians chapter 9 verse 22 nga nag-isgot ni o courage to share your faith. Kaisog nga atong yung ipaambit sa uban ang atong pagtuo nga atong naangkon pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O atong abiyan atong Biblia sa libro sa Unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 22 usa na ni ka versikulo pero atong tunani kay musubas wa tanake na buhi nining pulunga. Kay kanin pulunga, buluha to ni sa mga anak sa Dios nga nagpadayon ang pagsunod kang Kristo. Human siya nga giluwas. Ako ba manggod, tama ra sa kaluwasan. Dili na mahimong follower ni Jesus Christ. Wala mahimong disipulo ni Kristo. Una nga subong ay nagabot ni Kristo, nagpabilin na tagihapon nga naluwas. Pero wag ita nagbuhat sa mabutang nga ipabuhat ni Lord sama sa pagpambit sa atong pagtuo sa uban. Okay, ang pulong sa Diyos, nakikangay ako sa mga tumutuong maluya o pagtuo. Aron malikon ko sila diya sa Ginoo. Nakikangay ako sa tanan bisan unsa ang ilang kahimtang. For what purpose? Aron sa bisan unsa nga pamaagi maluwas ko ang uban kanila. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong at itong ibasa. Mga kaibigan, wala na yung buhatong karoon is to trust the Holy Spirit aron masabtan ato ni. Well, as a part of our introduction and recap, kitang tanan niya mga Kristohan na sayod ta nga kinahanglan gayud nga atong ipaambit ang atong pagtuo sa uban. Nga naman, kay sumana pa sa 28 sa Mateo, versikulo 8-20, maukining katapusang mga pulong sa atong nabanhaw nga manluluwas. Nga yatang isugo nga mulukaw, musangyaw ta, mutudlo ta, mubautismo ta, aron mahimong disipulo ang tao o magtuman sa tanan niyang gisugo o ako maguban ka ninyo. They were the last word of our risen Savior.
gitawag ni siya o Great Commission. Great Commission. Gitagaan taong dako nga buluhaton. Pero, kadaghanang panahon, gitawag na ni sa tuang kinabuhi nga the Great Commission. The Great Commission. Buti pasabot, wata nagtuman sa Great Commission. We omit the Great Commission, gituwag omission. The reason is that nahadlok ta sa pagsulti sa uban bahin kang Kristo Jesus. So ang kamaturan mo kini, ang personal evangelism, ang personal kapag dala og ebanghelyo mao ni pinakadako nga kuwang sa kadaghanang mga kasimbahanan. Kun do na may nagbuhat, pastor na lang kay gisilduhan man matud pa sa uban. Ang ako isulti, wa mo musildo sa pastor. Ginoo mo yung sweldo. Kaya ka na inyong ibalik o hatag, dili na inyo, iyan na sa Ginoo. So ayaw kang kuna. Ayaw ang kuna. Una ang pagutan ng karoon, unsaon man ato madaog ang kahadlok, kamo yung nagparalyze na ito, nga dili na ito masangyawan ang uban bahin kang Kristo Jesus. There are three words will provide the courage to share our faith. Kining usa ka bersikulo dunay tulo nga gihatag ang Ginoo sa matag usa ka nato aron maangko nato ang kaisog nga atong mapaambit ang atong pagtuo sa uban. And the first word nga atong gisulti kani anto Sabado sa buntag. Mao kani ang gituwag nga compassion is the first word. Nganong man, ang pulong sa Diyos na iyon, nakikangay ako sa mga tumutuong maluya pa sa pagtun aron mapalipon ko sila diya sa Ginoo. Pangutana, nganong si Apostol Pablo man nakikangay sa ubang tumutuong maluya pa sa pagtuo aron malikon ko sila. Kung walay compassion, walay kaluoy si Apostol Pablo aron motubo sila diya sa Ginoo. Higala, di kini ipambit ang iyong pagtuo. So ato nakitaan, una-una, the reason why compassion is the first word because si Pablo, usa ka presyo na. Ugwagod siya musulti nining mga pulunga. Inoon, si Apostol Pablo kanito sa wapas si Kristo yung kinabuhi. Reliyoso nga tao, kung naghunong na siya nga mas bright siya sa uban, kung iyag yung ikuntra o ikapuntan ang grupo sa mga Kristohano, the early church, muna na nikamot siya nga iyang gumon ang mga iglesia samtang batanon pa ang maong church. But on the road of Damascus, Paul was changed forever. O muna inundan, after they meet Jesus Christ, his heart is full, filled with compassion. Mauna nga, nag-ampo siya sa mga Kristohanon. Iyag yung gihangyo ng
ngayon tanan mga Kristohanon, mutubo yun niya sa Ginoo o ang matawo pa'y Kristo maluwas. Tungod yung ikabing nga si Kristo mo'y usak ehimplo nga puno sa kaluoy. Mo'y hinungdan nga mibitay si Kristo nga to sa krus kalbaro o matubos ng tanan. Muna yun ako nga kung doon natay kaluoy, muna yung mudaog sa atong kadlo. Compassion create courage. Muna yun ako nga kung doon natay kaluoy, di good pwede nga din na to sa niyawan na uban sa atong pagtuo, di ba? Muna ebidensya, ganun nagsangyaw ka? Ganun gusto mag-ibig mo maluwas sa uban? It is because ibati nga kaluoy. Muna ba malipay ko nga dunay mga inahan nga mutsat na ko, Pastor. Please pray for my son nga mubalik na sa Ginoo. Sa makaroon, nagchat na to. Nga unta ang mga banda nga palahubog buundang na. That is a product of mercy. Tita niyo na. Mga higyana, doon na nga importante yun ang kaluoy. Muna yun, Pablo, ako nakikangay yun sa ubang mga tumutuo nga maduya para maligoon sila. Sa ato panaluoy siya. Sa presenting sitwasyon sa mga anak sa Diyos nga nagpabilin pa yung taon nga bata pa ang iyang disayto siya kaluoy nga mutubo gayon. Diha kang Kristo Jesus. Na umuanto ta sa ikaduha nga upan ako ni Maisgutan ako ratong giritaw. Kay lisod man nga umuanto na ta sa ikaduha nga di na to masuguran yun. So we start is compassion is the first word. And the second word, naragyapon din eh. The second word is that communication. Nayuban nga nanay kaluoy pero di man niya ipakita ang kaluoy pinagi sa pagsulti sa pagdosa o man. So communication is the second word to conquer our fear. Aron nga doon natin kaisog sa pagsangyo sa pulong sa iyo. Notice the word in the second verse of verse 22. Ingon sa dire, nakig-angay ako sa tanan bisan unsa ang ilang kahimtangan. Kita mo. So, sa English, by all means, gihimo na ko ang tanang pamaagi busa ng pakig-angay ko kanila. Bisan unsang ilang kahimtangan, nagpasabot sigana. By all means, Apostle Paul open his mouth and share what happened to him in the road of Damascus. Nga iyang na-meet si Kristo Jesus ang kinabuhi, iyang yung kining isulti sa uban. Muna akong pagsabot, muna akong servisyo. Kaya ang tao di magiging namaluwas o binatusultihan sa pulong sa Ginoo. Muna sa Apostle Paul, nakikangay yun, bisang usap yung tangan, madato man ka, mapubre man ka, nagkalisod-lisod man ka, si Apostle Pablo, ingana po niya kinabuhi. Kaya yung tumong, iyan yung isulti, ang iyang personal na testimonyo kung unsa siya giluwas sa Ginoo. Gikan sa usap pagkadautan ng tao, gikan sa iyang pagka-cruelty, gikan sa iyang pagka-criminal. Karon, gito ng mga prosecutor,

0: Pili mo ni Gala, ang atong kaisog mutubo na kung doon na tay sanctified strategy. Kanang balaanong estradiya ba? Muna yan ako nakita kang Pablo Suplido, kaya nakinamoy ni Apostol Pablo ba? Kung dato siya, mapakadato po siya. Kung sir kabus, mapakabus po siya. Pero yan tumong, nagkinabuhi sama kanila, nagkinabuhi uban kanila, because you wanted to speak the word of God. Muna higalig soon, kinanando natin sa sanctified strategy. Kahapon, nagwali ko, hingko sa akong mga membro, iba doon naman tayo birthday. Matag-usa ka na to. Doon na tayo birthday. Iyon ako. Nagasto ta. Nalimbitar ta. Prosahe nalimot ta. Muhata kong mensahe. So muna i-sanctified energy. Iyon ako sa akong inahanong mo birthday ka. Imbitara ang mga kabus ng mga tao. Butang iglamisa, pangalan, iimbitara sila. Pakuman, pakauna, palingkura, tawag ang inyong pastor, walihan sila aron makadungog. Dili nga kada birthday mo rin yan po yung mga tao, imong bitaron. And that is not sanctified strategy. So muna nga kinanglan, ampuan na to. Ang atong kagaliwan nga doon na tayo nindot nga approach that enable you to communicate who Jesus Christ ay mong kinabuhi. So we need to pray for an approach that enable us to communicate Jesus to them or to communicate the gospel. Muna yung usahay na limtan na to. Dagang panahon nga, moto nagwali ko nga, kung kinsa mga tao ang gibutan ni Lord sa imong atubangan, that is your failed to share the gospel. Kani ako, pahimanglo lang ni. Aron nga, mahimog yung tampalawar ni Jesus Christ. Muna yung nago nga witnessing ang atong pagpanaksi. Dili ingon nga datun mo sa asip. Kamu nga naminaw ka. Kung doon na mga mga tao mo saksin, musulti purong sino. Dawata. Dawata. O kita po nagsayos purong sa Diyos, dili po tayo sayos purong sa Diyos. Nga atong tubong, atong dadun, simbahan na to. Naman ay sa simbahan. Mabot lang panahon nga sila na rin mo decide na o nakasabot sa imong sulti. Muli tumong sa atong programang pinagpalang musika, nagwali tadiri, nanaksi tadiri, aron nga magamit yung kadya sa iyong simbahan. But it doesn't mean nga di may mudawat ninyo umanto mo sa mua. Kalag man na. So, witnessing at some point requires word. Kanang atong papanaksi, bisag asa ka. Nagkinahanglan gina siya o pulong. Kadumdum mo nga si Jesus Christ ni adto siya sa bubalik siya sa Jerusalem niapit sa muna sa Samaria. So diyan ang Samaria is not usual nga adtoanan sa mga Hudiyo tungkol kay sa Marihanon man. Pero nakita ninyo nga si Jesus Christ ni hapit muna dito sa Maria. Unya naglingkod dito sa tabay. Waiting for a woman sa usa ka babae. Unya paabot atong babae alas 12 sa unto. Nagpabilin ba si Jesus ay nagpahuway? Unsa isulti ni Kristo Jesus atong babae dito sa atabay? Give me to drink. Atong atabay ba ni Jacob? kinsa'y una ni sulti? Ang babae? Jesus Christ yun na nasulti. Nagha'y kong tubig. So that is one of the example. Kanang doon mo ni Philip, nga nag-iistorya ang iyang ang angel kaniya nga mato ang dapita. So, kay doon ay muagi diha. Murag na na sa Acts chapter 8 verse 30. Kato ganina kang Jesus Christ o katong babae dito sa balon at tabay. Juan 4 city. Karoon na sa Acts chapter 8 verse 30. Sa diyang ni Anton ito man siya. Doon ay nagsakay sa karuwahing otsupyan. Nga muli siya gikan sa Jerusalem. Nga dito man sa musimba. Iyan nakitaan. Nga nagbasa sa sagisulat ni Propeta Isaias. Nga samtang naglakaw si Pilipi, nasa taas karuwahe ka itong YouTube yan, giingan siya ni Pilipi, nakasabot ba kasi mong ibasa?
1: Isa, wah.
0: Tungod yan ang istorya, gihangyo siya itong Ethiopian nga musakay. O sa diyan ni sakay, o sa gibuat ni Philip. Philip started talking about what he read. Iyan gipasabot. To make story short, na sabtan kay dunay nagpasabot, nagsulti nga si Pilipi pag-abot sa nahan nakakita og tubig, namutan na siya. Uy, na'y tubig. Wala na'y kukirason nga, di ko mapautiso. Right there, nanaog silang duha, gibastos mo ha ni Pilipi. Wala ma-record. Pero ang sugo, bautismo yung sila sa ngalan sa man o sa anak sa Espiritu Santo. Pero kang Pedro sa ngalan ni Jesus, either o sa igigamit. Either sa igigamit. Wa na to nag-isupa. Kaya di man tama sinupakot. Nakita ni mo na yung galay sa or. Nag-bautismohan. Sigalay sa or. We are obliged to communicate the gospel. Kay ang pagkomunikar nato, muli mo daog sa kadlong o muhatag nato o kaisog sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Daga o bang mapamaagi? Kundi ka makasulti, doon ay mga gospel trunks. Ihatag lang sa ilang. Ang uban mo palit o New Testament nga donation, niya tagaan lang nila. Ina nila nga, basahan na iubang nga, musulti nga, Sister Brad, abi ni muna, please, yung ko anang programa pinagpalang mo siya kadabutan. Kausap yun ni Lord, akong kinabuhi. Kay tungod ni anang programa pinagpalang mo siya, ako yun na ilan si Kristo Jesus. Huwag ako sa gidawat nga akong ginoo personal manawas. Pwede ba, Francis, nga imong paminawan kanang programang pinagpalang musika matagbuntag alas 4. Oh, niya, akong ihatag sa ihatag nimo ang iyang Facebook account. Either kay Pastor Dan, either ako, o either kay Pastor Nick, Pastor Tim, Pastor Binsar, and so on and so forth. You can do that. Kay pinagi na na sama ra pud nga ikaw nag-communicate as a second word that kung care aron doon na tayo kaiso sa pag-share sa atong takto. And you know what is the third word? Mahigala. Nga mo provide courage to share our pain. Una-una,

hinungdan nga iyang yung isir ang pulong sa Dios. Ug ato nakita higala igsoon. Nga sa last praise diri makita nato ang chapter 30 isda. Confidence is the third word. Sa unsang pamagi aron maluwas ko sila. Nagpakita diri sa Apostol Pablo ug dakong pagsali ng iyang kaluoy o iyang pagsulti murusulta yun o kaluwasan mga higala. Sa ato pa nag-expecta sa Apostol Pablo sa nindot nga result kung iyang sultian siyang pagtuo ang ubang mga tao maluwas yun. Una ko nalipay ko nga usa ko nga produkto sa mga pag, sa mga confidence sa ubang mga ebanghelista nga muwali sa pulpito nga wala hisgutan ang sala sa tao. Pero ang pinakanindot, bisan musulti ta sa sala sa tao, ang gugma sa Diyos, magkapabilin po niya ito niya gisulti. Una hinungdan, nga sa Apostol Pablo, expected yun sa result, nga sa iyang pag-witness, maluwas ang mga tao makadungog sa pulong sa Diyos. An Apostle Paul believed what he wrote in Romans chapter 8 verse 28. Natuo siya kung siya gisuhat ang Romans 8:28. Gano man, matod pa ng pulungan na nag-isgot. Bisan unsa atong kahimtang, doon ay mga purpose. You know what happened to Paul? Ginakop siya, nagtindog sa tubangan sa hari, pukmanan. Bisan ni anay ang kahimtangan. Nakaigo pagyapon sa pag-share sa gospel. Siyang pagtuo sa uban. Siya niyang ginakup, siya gipriso o silas ni kuoban niya. Isa dito sa sulod sa prisuhan, nagpabilin yapon siya sa pag-communicate, sa pagpaambit sa pulong sa Diyos. What happened? Naluwas yapon ang mga jailers. Naingon sa akong buhaton, araw ko maluwas. Kita ni muna. Isang unsa yung kaimtangan, tuwod iyang gigugma ang Ginoo. Adunay nindot nga purpose yung kinabuhi. Muna ako pag-ampo karon. Mag-expectar yun na nga Ginoo magagamit ka na. Nga ato maabot ang mga kalahan. Nga wapay Kristo sila ang Ginoo aron maluwas sila. Aron ila pong paghimuon kung sa gibuhat ni Apostol Pablo. Nga dunay kaiso sa pagsulti sa Ebanghelyo sa uban. Now brothers and sisters in the Lord, ang pulong sa Diyos nga itong gisgutan karon consists of three words: compassion, communication, confidence. Let us reach people we meet every day. Kung kinsa man ang mga tao nga atong matagbuan, makauban, matag-adlaw, ipaambit na to ang atong pagtuo kaniya. Aron ka ng usa ka tao atong gisultian. Utuo maluwas. Kamusta may mong kinabuhi ka? Pangutanay mong kagalingon. Doon na ba kay kaisok sa pagpambit yung pagtuo sa uban?

Sukad nga naluwas ka, doon na ba'y tao nga imong gisultian sa Ebanghelyo? O karon, malipayo na siya ng pangalagad sa Ginoo. Kung wala pa, suguri na. Kung nagsugod ka na, padayon na na. Kamu na minaw di akarong sa radyo. Ang pulong sa Diyos nagpadumdum ninyo. Nga ang Ginoo na luoy ninyo. Nagpakamatay sa krus aron ikaw maluwas. Ako ang nagwali diri, nagsulti, ang nagwali man ko sa pulong sino. Because I have compassion to the soul. Mahinundan niya ako nag-communicate kung dako akong pagsaling nga ikaw karoon nga naminaw o dangob sa Diyos. Mangayog ka pa sa ilo at siyang sala o dawaton si Kristo yung Ginoo. O kamu mga anak sa Ginoo. Kuwa pa ni mo pambit yung pagdoho. Hadlo ka. Ato ni makongker. Ang kahadlo. O doon natay courage to share the gospel. Kung doon natay kaluoy sa tao. Sa kalag sa tao. O kining kaluoy. Mutulod na to communicate the gospel. Because we have confidence nga Ginoo magalihok sa kinabuhi sa tao. Pag-aampota. Dalaygon o gamhana na mo nga Diyos. Salamat sa kinabuhi na Apostol Pablo. Saluyo siyang pagkadautan. Iyang na-meet si Jesus Christ. He surrendered his life. O salamat niya muna kita. Ang iyang kinabuhi, niya doon ang isa'y kaluoy sa mga tao. Nawa pa'y Kristo o sa mga tumutuong na maluya pa. Nakig-angay siya tungod doon na siya'y kaluoy. Huwag ang muna kita i-communicate the gospel, iyang ipambit ang iyang pagtuo for the purpose of salvation of others. Nakagis siya nga siya po'y ginutos, ginakog, ipatindog at tubangan sa maghukom o mga hari. Pero nalipay siya kay dakong kagayuan alang kaniya nga makapaambit sa iyong pagtuo. Bisag ipreso siya, he never stopped preaching the gospel. Tulog kay doon na sa dakong pagsalig sa Diyos that the Word of God has a power to transform society na maluwas ang uban. Very sad this morning. Kadagang mga tumutuo na nagkinabuhi sa gitawag nga Great Commission instead Great Commission. Nga dugay na nga naluwas. Wa pagay mga tao nga gisultihan sa ang testimony. O maunay greatish nga kulang sa iglesia today. But we praise and thank the Lord this morning. Ngayon mong gihagit ang matag-usa kasing-kasing. We need to have courage to share our faith. Lord, please. Tabangin hinga doon nami kaluoy sa kanagsatang.
uksa ka lang sa mga tumutuo nga nagpabilin nga bata pa. Nga gamiton nun imo nga makikangay kami kanila. Because of this compassion. And this compassion will lead us to communicate the gospel, to communicate the love of Jesus, the love of God. Because we have confidence that the Word of God has a power to transform society. Ako, Lord, naluwas pinagi sa gahom sa pulong sa Diyos. Ako naluwas tungod sa kaluhoy sa ubang ebanghelista. Pwedong dang nagwali yun. Daghan ko, Lord, na sinatian yung piting lisora. Sa unang panahon, gabulakaw ko, mawali ko, musangyaw ko. Doon ay panahon, gigikasapan ko. Doon ay panahon, gigipaundan ko. But I never stop. Doon ay panahon, nabusaran ko sa hubong. But I never stop. Tinunhanlok ko, but because of the compassion to the soul, nga dili ko gusto, nga paninglan ko sa Ginoo silang mga dugo. Bahalag dili sila maminaw, pero maminaw maluwas sila. O idugang ni Lord sa imong gingharihan. O nasayon ko, Lord, nga kaming tanan, doon ay mga tao nga imong gibutang sa mga tubangan. And it is our responsibility to share our faith to them. Salamat, Ginoo, ning pinagpalang musika. Nga sukat ka ni Antuhang Tud karon nagpadayon. Undo karong panahon na dunay krisis. Nga mo gitubang ni Pastor na tungod sa ekonomiya. Pero nag-ampo mi, Lord, nga kung magtinabangay mi kining programa ni Mama, because God used this program nga maluwas ang uban ko sa akong giampo. Kung doon na may naminaw karon, nga resipient sa kaluoy sa Diyos, resipient sa Ebanghelyo, hinoot nga mutuos na kang Kristo Jesus, ngailan akoon nga sila makasasala, umunangot kang Kristo nga magingon, Lord, I am a sinner. I need a Savior. And we thank the Lord that knowing that Jesus Christ alone is a Savior. Pasaylo ako, Lord. And this morning, come to my heart. I open my heart for you. Puyo ka sa mga singkasyon. Pag-alawa, punta ka akong inumalulumas. O salamat sa iyong pamasaylo. Salamat sa kalumasan. O karong buntag, akong ihala na imong akong kinabuhi. O magpanahayin ko sa pagpangalakan o pagpamuhan sa blaton sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Ganun ay gahom sa pagbago sa akong sa among kinabuhi. O karong buntag, I am praying, Father, in the name of Jesus. Nga ikaw mag-aayos na lang balatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw mga tagbo sa mong kinanglanon. I-renew among strength. Tabangi, Ginoo, ang makaigsunan na mo nga naghangyo. Nga ampuan sila. Tungod kay magatik sila sa board exam. I mention my young people. In the name of Jesus, tabangi si An-An. Nga mo take board exam this coming 9-10-11. Nga makapasar. Nga mahimong registered social worker. In the name of Jesus, bisan pag-ubahan nga mo take board exam sa teacher board, tabangi, Lord. Tabangi. Aray pa, Lord. Tabangi ang dunay appointment today sa mga doktor. Si Mama Monet, pinigantin na.
Lord, ihatag ang doktor ng imong pagkagamito. Nga masulbat ang mga sakit sa ilang mga tuon, sa ilang mga tiyela, in the name of Jesus. O ikaw mga protektor ka na mong tanana sa among nagkakurong adlaw, labi ng among mga OFW nga nasa gawas, nga pwedeng lisuran trabaho, nga way kasiguruhan sa ilang kahimtangan. Ang akong pag-abo ayaw pasakit, because we know that we are always safe in the arms of Jesus. Lord, this morning, nag-ampo ko sa among makaigsuunan. Ganun ay dato mga problema silang kinabuhi. Ma-financial man, material man, physical man, uguban ba sosyal. Ang akong pag-ampo, pagsalik ko, ginautunta, ganun ay makasulbanan. Ngayon mo ihatag, because Jesus Christ is the only solution. Sumana sa wali ni Pastor Dan gahapon. That Jesus is the supplier of everything. Kung may dunay crisis, dunay mutabang. Kung di man mutabang, among mga relatives, among kailang maigsoon. But Jesus is always open His heart to help those one who are in need. Salamat, Lord, sa imong puno nga nakapadasig ka na. Salamat sa imong puno nga dunay gahong nga kausap sa among kinabuhi. And we are praying, Father, for our government today. Dili na mo basabtan. Huwag ako ng panglantaw. Kung dili man ma-impeach, doon ay posibilidad nga walay eleksyon nga may tabo sa 2028 tungod kailang ikadlukan kung mulingkod ang among vice president. But I pray, Lord, ikaw ang among gihangyo nga mag-intervene ini. Huwag kasulbaran na economic. Huwag resulta ang mga sumbong sa uban. Huwag hinuon ang ibutang sa presyuhan. Lord, thy will be done. Basta kami nga mga anak sa Diyos, muampo mi. Hinautunta ang mga kalamidad nga niabot sa kalibutan. Masabtan sa mga tao nga ang Diyos na nawagan na. Not only to the ordinary people, but to those prominent, mga politician, mga sapian. Salamat, Ginoo, sa iyong pagdiyok sa among kinabuhi. Ang pag-apuro, please, panalangin yung mga partners, mga laborers, mga businessman, businesswoman, labi na yun sa kasing-kasing, anda mo tabang sa bulaton sa Ginoo. Kung sa kami tabo, kung way mo wali sa pulong sa Diyos. Pero salamat sa mga anak sa Ginoo nga walay undang sa pagwali. Nagsakripisyo not only for their own benefits but for the benefits of all the people nga makadaog sa pulong sa Diyos, because this is a mandate of God that we need to go and preach the gospel. Lord, please help us. Gabo ngayon ihanda mga kasing-kasing, because we know that the coming of the Lord is an announcement. Ang abo lang na magpadayang yun mi sa pagpangalaga di akalim. Salamat, Lord. Talagong kasaway katapusan. Kinilala mo, Gabo, isalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Gabo ginong maluluwas. Amen o amen.

Dalay ko ninyo sa buntag. Ang atong oras, 16 minutos na milabay sa alas 5 sa buntag. Salamat sa Diyos sa mga pipila na ito kamag-isuran ko ba na ito karoon. Dusuri kayo ni Gina ito mabasa ang tanan. Kayo din na ito mascroll. Salamat kang TCPD, Naomi Basig, Rio Alicia Chiara, Beverly Guinness Bank, Bang Agabig, Jiri Alid, God bless you Pastor Boy Jiri Alid ni Pram Kapatagan, Digo City. Salamat igan Jiri Alid. Jane Blancia, Liburgila, good morning! Amen, the highest and the biggest course and business in the world is to speak the Word of God. Salamat. Hi, may medalya. Good morning, Pastor Boy. Og sa wala kamo, mag-unsa na lang kami. Walay hanaw sa pulong sa Ginoo. Thanks, mga mahal na mo, mga pastor, kay kung wala kamo, mapildi ang katawahan sa kangitin. Usa, mag-ampo ko, katagaan mo maing panglawas. Kanunay, God bless sa inyong tanan. Amen. Ay, may binila, salamat kayo sa inyong pag-apo na Pinoon na, huwag mga preacher. Unsa na lang kinabuhi sa mga tao. Good morning kay Cornelio Maniuya Bilian, the third kagawad, may aga sa imo. Salamat yun. Virginia Barsabal, good morning Pastor Boy. Rio Aditya Kiara, good morning Pastor Boy. Jane Blancia, amen. Bert Jeremy Rata, amen ug amen. Pastor Efrain Adelantan, Aurelia Kagmam, Aurelia, good morning. Samuel Gabwat Magno, Balira Saul Alaba Takulon. Bibit Umbit Kalawigan Bet, amen, amen, good morning Pastor. Salamat Liburgira, Halong Kalandera. Nonong, Gira, may gagasin mo nong. Canada, let's go. May buntag, Pastor Boy. God bless you always. Amen, amen. Sa pulong sa Diyos nga nawali ni mo karon. Good morning kay Jonel Kundag, PWD, pero nagpamati sa aton. Jema, tubila sa banso mo. Ano mo dyan, may agas mo. Igan Jem, igan Boy. Elinita, Elina, Kanakan, Kanay. Good morning, Pastor Boy. Watching from Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province. Ikupi charge, amen Pastor, salamat kay imo nasad migipukaw karon sa kabuntagon aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Amping, salamat igan. Igsuunay ni Kwan, ni Rosalinda, Rosenda Pangilan. Hilda Bayo, good morning Pastor Boy, salamat sa pulong sa Diyos nga amon na dumog na pod karong adlaw. Glory to God, watching live from Antipas, North Cotabato. Damo ka ni Parinti Sentral ang mga bayo. By the way, ginagreet ko si Pastor Luncio Awang na kung nakita ko ganyan ang pangalan. No? Oy, may buntag ni Bautista. Salamat ka na kinapangan si Jane Blancia. Hallelujah, praise God. Taga din ka, Jane Blancia. Merci Buta, Dulos Talas. GCR Gauran. Okay. Taga Talisay, Jean Himandukia, amen. Jocelyn Abapo, good morning Pastor Boy Watsing, Kaligutan na Akdabaw de Oro. Pagkanindot sa pulong sa iyo, salamat kay kamo mga igan ang gigamit sa Ginoo para makapaminaw kami sa pulong sa iyo aron makadasig sa among pangalagad ngadto kaniya. Amen, amen. Ay, good morning. Nandas Pastor Ron siya awag taga Sambuanga. Good morning, Pastor Boy, watching from Buena Vista Alliance Evangelical Church, Sambuanga City. To God be all the glory. God continually bless your ministry. Salamat, Pastor. Ako ni classmate. Abin na akong dikinikatiwas. Kauban na ako. Pero salamat sa Ginoo. Salamat sa punong sa Diyos nga nagpatuloy sa kinabuhi sa tao. Huwag kang Kristo. Salamat Pastor, palayan na ito sa pangalagat, balag tiguang na. Kita na ito sa Dabaw. Ubuhi pa ito na anak. Kaya dito ba? Sa puso ko. Regards lang ko sa imong wife, na pastora, o sa mga church member, ang puan na minimo. Ita
Pastor Mel Arellano, amen. Milona Ladyangibong Istaris, Mayong Aga, Adelino Maalam Quizon de Secan. Amen sa pulong sa Diyos. Salamat Pastor Boy for sharing to us the Word of God, sharing the Gospel. Amen, amen. Pagkatamis, pagkatahom sa pulong ni Lord Jesus. Super tahom. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Pastor Boy. Thank you, pinagpalang musika. Welcome. God bless you, Jen Blanchia. Maria Titar, salamat sa pulong sa Diyos o sa kinabuhi ni mo, Pastor. Amen, amen. Jen Urania, amen, amen. Salamat sa pulong sa Diyos. God bless you, Pastor, and your family. Glory to God. Amen. To my cousin, Bibing Kasiboka, Romeng Agabeng, Mayrang Agad, Aka Angkol Kante, Marina Sarigumba Gabi is watching. Lia Pasinaba Escrito, Mayrang Agad, Bodugidugay ka na gabi sa akon ba? Silya Iladora, amen, thank you Pastor sa mga pulong wa man nagtingog sa balin sa istasyonan. Na nay problema ang STL, dili makalabay sa transmitter. Heroes Apps, nagyapon pero kuan na sa live streaming na lang. Roda Lagunero Elio, good morning. Salamat sa kay Rosila Ayog Laureño. Good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos na may anamon, Pastor. God bless you, Pastor. Amen, amen, amen, amen. Salamat. Rizalina Israel, amen. Amen, dili yun na ako mapunggan ako mga luwa, Pastor. Salamat. Elena Kanakan Kanay. Herlidia Kasimpong Sukaire. Salamat. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos nining sayo sa kabuntagon. To God be the glory. God bless you, Pastor Boy. Watching from Magsaysay, Misamis Occidental. Salamat, taga Kamigil, may munta kay Susan Itzahore. Amen, amen, amen. Ang pulong sa Ginoo nga iyang kitang gipahinumduman sa matagtak na sa atong kinabuhi ug dalay gud siya sa walay katapusan. Amen. Rodi Hebero, amen. Carlos Abilamor Gantuanco, amen, Lord Jesus. Maribin Dawugan, tulog ka, amen. Rosalina Mariano Pante, Tagamailag, Balinsa City. Salamat sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali karong buntag, Pastor Boy. Glory to God. Amen. Liburgira. Amen, amen, amen. Ingat. Niner Kakagat, good morning. Rizalina Israel. Morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo nga gipukaw mi aron makadugog sa imong mga pulong. Ako di ay si Inday Israel. Sige na ko paminaw, Pastor Boy. Puro Quezon B, San Luising Oog City. Salamat kayo no, sa Tagayong Oog City. Si Rizalina Israel, Inday Israel. Salamat kay Day. Palay nang matagbuntag paminaw. Salamat kay doon ako. Nakuha ni makong Facebook account. Helidia Kasimpong Sukaire, amen, amen, in the name of Jesus, salamat. Rio Richa Kiara, amen, amen. Si Pas Exam Lord for God, thank you. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. Salamat, Lord, sa mga balaang pulong. O salamat, Pastor Boy, sa mga pag-ampok. Anglis Moreno Ibanez Navarra, asa na magkakaroon? Napakas Bohol, Bajong Buntag? O napas Sibo? Kanusama ka muli, ayaw kalimot sa akong kalamay. Kaya wapa magkadala ang kalamay, wapa muli si Edna Magdua, napaman sa Lantang Balin sa Bohol. Rizalina Israel, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Pwede na ka nag-amen.
ang grabe ang pagka grabe ang pagliyok sa Ginoo sa kasing-kasing. Igan Lisa Abila Sabas, good morning Pastor Boy. Linda Dumanon, amen ug amen, glory to God, Pastor Boy from Bislig City. By the way, salamat tayo no, sa mga sa atong mga partners, yung mga radio station sa Tibuok Mindanao. Pag-ampo tanga sa Sibugay, doon na tayo radio nga makaukap nga to o sa Bonga City. Rizalina Israel, amen Pastor Boy, puro Quezon, Bisan, Luising, Oog City. Okay.

Amen. Adalagod ng Diyos, gihugma ako sa Diyos, gihugma ikaw sa Diyos. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome ni atong programa. Oga, ato dungog ang programa Pinagpala Musika. Ato nagkauban si Pastor Richard Dangalio. Oga, adalagod ng Diyos sa matahong nga minsay. Ato nabati karon mga kaibigan. Ordo kasubalang ginato ang nga wata madungog ganiya sa 98.5 Radyo Kaibigan. Kaya natay problema sa atong STL magkaiksunan. Oga, salamat sa Diyos nga ate sa karunang tingog na kamulo pa po nila dito. Oga, fix. Pero sa akong nasairanig soon, madungog na kita karon sa 98.5. Adlaw nga lunes karon o pizza city na. Kanus alam to nagpizza ono karon pizza city na ning bulan September 2026. Sa pusod liig zone atay Mindanao Visayas Headlines apa na for the meantime atulasan nang i-suspend karon. Hopefully ugma igsoon makapadayon ang atong balita Mindanao Visayas Headlines. So badobal sa igsoon aning pipila ka mga minutos nga nabilin o bantahang tod alas 6. Asbon ko, banubantang doon sa is makiksunan. Ariskutan ang pipilag ka mga butang sama sa grupo sa kaibigan o bisan pa sa itong mga sponsors, ang Vegemax Plus. Karong panagsuon, ubay-ubay yun ang nagipangbati sa lawas, ubay-ubay ang adunay mga gihambing sa itong lawas. O at least salamat sa Diyos nga natay may mong kaabag o kinimao. Ang Vegemax Plus o nga itong aroma herbal oil magsuunan ko. Asbon ko, maimbuntag yung talang magkaibigan. Dapat kita magmalipayon aning adlaw. O nga itong wapag yung magkabakod na mga kaibigan. Be positive matod ba? Taliwala sa lalaing mga hagit sa kinabuhi nga itong giatuba itong ipasaan. Sa gihapon ng suon, magmalipayon kitang tanan. Kaya ang Diyos ng ugma ka na to, o kung siya ng ugma ka na to, di kita niya pasagdan. Sa tanan mga suliran, ang tanan anay kasulbaran. God will always make a way. Bukid noon, may buntag ka ninyo. Abisan pa sa laing mga provinsya din sa Mindanao nga asa na kahukap o madungog ang programang Pinagpala Musika. Sa karong pag-in ng ka-tune eh, nakukini si Pastor Dan Dangalio. Salamat-salamat kayo sa tanan, nagpaabot ka na itong mga minsahe. Signifying, nagpaminaw sila sa programang Pinagpala Musika. By the way, Exxon, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Asbon ko, Dan El Evangel. Good morning to Kabigang Rosinda Pangilan. Atong user sa itong Vegemax o Garoma. Rosalina Baylomo, Iganisa Sabas, Avilia Sabas, Shirley Pacanya, Igan Yelord, diha sa Hingog, ato yung diehard nga tipaminawan. O sa ni KPWD, yung nalipay kayo ko iksoon every time mo anak taging Hingog. Maning kamot kini siya makabot dito sa atong opisina, arumutagbo ka na to. Salamat Igan Yelord! Kabos sa itong mga kaibigan diha, sa Hingog. Asbon ko sayaw sa kalipay o niya singgit sa pagdayag sa Diyos mga kaibigan makiksuunan. Salamat sa Diyos na yung mga dapit yung ipangulan na. Although patay na nagampo iksuon nga tagaan pagitagulan. Labi din sa Mindanao. Tagang matanong iksuon na kinalagbisbis. At ay salamat sa Diyos nga gaulan-ula sa mga dapit. O palinagampo ang Ginoo maghatag katog ulan. Dini sa bukid noon uban pa mga dapit nga nagkinalag ulan. Kay si Jesus kanatod nagauba. Ang numero nga atong ginagamit dinhi mao ang numero nga 09 27 71 12 112. 09 27 71 12 112. Kamusta ito mga kaibigan? Kanato't nag-aubang.
Kahapon nanawagan tagtulo nga atong dapat tabangan, so lain tulo kasing ko para karong semana ha. Karong adlaw na ako sa opisina, katunay mga tuyo katatuig soon, bisita mo sa atong office, kaibigan. Di ako niya sa atong opisina din. Ugma, itugot sa Diyos. Di ako sa maramag na itong opisina, ugma sa buntag. Pero karong adlaw, di ako sa atong opisina din sa Valencia. Para sa grupo sa mga kaibigan, makikisuunan. Igan ni Dita, may buntag.

Nakuya, text mo igan edita. O barangay lilingay. Atensyon na to mga functionaries sa kaibigan. Mga collectors na to diha sa barangay lilingayon sa lai mga purok og sitios. Natay meeting karong pitsa 20 ani nga bulan sa September. Asbon ko tay meeting pitsa 20 adlaw ng Domingo igsuon Domingo sa hapon. Og di lang tatapok sa ikadidita sa tabag meeting karong pitsa 20. And then before sa meeting alas 3 sa hapon na atong meeting pero alauna magpahigayon sa kuga nubong orientation sa kaibigan dito sa usa sa mga sityo sa Lilingayon. Dito sa sityo sa ito nga sityo Tunogan, no? Diya sa murag nasa tumuing dapit sa Lilingayon. Nakabisita na ko diya one time. It was in 2016 kung di ko masayop. Diya ta 2016 ba to? Buhi pa to si kaibigan ni Ka Sinagon. O, gikan adto, wala ko magkabalik. Wala pa po ito magkasugod o kaibigan diya. So, first time, amin, magkabalik na ko. Itugot sa Diyos, karumpit sa 20. By the way, ato mga tipaminawan diha sa Bohol. Wala pa ginako ma-fix plaster atong schedule. Sige lang kay moabot lagi ko diha. Itugot sa Ginoo. Ako pa gina-plaster kay ang ato mga doon concern makisuunan no, sa akong pag-ana diha. Nato yung mga pipila ka mga concern po diha. Usay di gigpod na ako malikayan pero at salamat sa Diyos ako matikdan medyo consistent na itong hook up po diha sa 90.3 Radyo Bandera. Kani salamat Igan Davis kano na pag-feedback ka na to. Ako na itong handong mula kang kupit sa Diyos kaso lang pizza 3 sinay ko importante kay pong meeting din eh. Mga maglisod gula ka sa pizza 3 eh. I mean sa pizza 10. So pizza 3 sinay ko meeting. Unta, makalakaw na kuman sa akong meeting no, sa pizza 14. Andi makabalik na po dahin ko man sa lima kaadlaw kay na ko'y meeting pagka pizza 10, ami pizza 20. Ani takabisi mga igan, ako pag-ampo doon ta, wa po yung mong panaw, labi na gid sa itong mga functionaries kaibigan, kaya itong mga commitment. Kanang, pag na yung panaw ng mga collectors na to, kanang, bugat ka na kung adik ko mga duo. Oh, so, maugin na usay mga babag kung naay mo panaw ng mga labi na giyod sa ato mga suod ng mga kaibigan o ato mga functionaries. Na po yung mga mamatay ng members kaibigan ng taon sa buhi pa mo hangyo giyod nga atong bisitahan. Na usay, mahimugin ang kakulian ng suod nga di ko magka adto no mamugin na invite na ko nga mag-speaker sila ang Thanksgiving na diya sa Arakan ng suod nga hangyo na ko giyod. Di ko basta makadawat kay kanang ato magong schedule igsoon dahil kalitagin kay importante kay yung schedule. Ato magong yung priority ning atong bulaton sa AMCC sa church o gamausab ang kaibigan. So mo nang I hope niyo kumasabtan igsoon sa akong mga schedules. Magbisa ako mga staff usay, kuratan lang nga, let's go, maanaladayin ko, kalit lang kaayo. Kay lagi, natagin na pang-apas ng schedule. Naipag-kwansa ako ka, pastor, uban-uban, minimo, luoy, minimo. Na yung mga senior citizen, igsoon nga ato mga kaibigan listeners nga, maluoy na ako, ila ko ubanan daw, kay usay, mulak ako ang ako rausa. Kaso lang, kay ultimo papanaog sa kinan, maglisot ang papanaog. Unya, kay dinalay, ay man itong daan, itong lakaw. Yang na itong sakinan po, medyo taas po niya. So pagsaka po lang sakinan, medyo bikil na kaayo. Muna yun ako, ayaw lang. Kikinig atong biyahe igsoon. Grabe ni ka, dinali ay kanunay. Paspasay ni siya sa kadaga itong mga schedules. Pero salamat lang yun siyang handom nga mag-uban-uban unta na ako yun, no? Lipay ko na itong mga nanay nga gusto yun unta mag-uban-uban na ito. Lagi kini itong malakaw manggod kay paspasanay manggod ni. Okay, pasudan, salamat sa imong informasyon. Paabot lang minimo sa pag-ari. Amping always, mahal namong pasudan. Salamat, Igan Devi. May buntag kanyong tanan di ha. Sa Bohol, nagpaabot ka na to. Palay, naging mo feedback sa ato mga hookup station diya, mga Igan na. Labi po diya sa Tubigon. Hookup mo na ko. I mean, kanang signify, I mean,
Kanang feedback mo kanako labi diya sa atong listener sa atong radio station diya, partner station nato diya sa Tubigon Bohol. Pasudan. As lang ko pastor kung tinuod nga dili full ang madawat sa asawa sa akong igagaw nga mag 12 years na sila nga member o nya dili pa sila senior citizen. 42 o 45 pa sila pastor. Mauman ingon daw nila. Ingon sa ilang kolektor. Nakadto na sila opisina. Kung wa pa katong opisina, aw, sa opisina gin mo magkuhan o magbase. Ayaw. Kay ato mang gunang evaluate magigsuunan. Ang di lang ito hatag nga fall, ato na yung klaro na katong membro ng yod nga senior nga way anak nga membro. Kana siya nga atong palisiya. Actually, that is to encourage sa ato mga membro nga senior nga mga anak magpamembro pod. Or ato po nagibot nga palisiya para pod ang mga anak di mangundang na mag-usahay nga ang ilang ibilin ang mga senior lang. Dabi ko mga senior lang ato mga membro. Mga tabangonon daw, kinsarapin mo tabang nila. Ako nga, ang atong membro puros tabangonon. Mamagod na hinungdan yung soon nga naiusa ka grupo nga namog na unya na undang na sila kay ilang mga membro, puros mga senior. Mga anak ko, mga pil. So mga igan ko ha, igan edita, may muntag ka nimo, igagaw din mo to. Ang apelido at to. Siguro wa pa ni magkaana sa opisina, pero kung nakana man, ato din tanaw na. Pero matupad din rin, matupad daw sa kolektor. Wa pa na, kung wa pa matupad sa opisina, wa pa na. Kaya ang final manggod na sa opisina, mga igan ko. Duwa lang karason ang di na tumahatang nga fall. Kanang kung senior siya, uri anak ng membro. Kung di man senior, dilitig paminawan. Anak man ay atog yung parisya igsoon. Kana po to encourage everyone sa pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika nga alang ka na kung mahinong danon kayong programa. Kaya ang kaibigan mang godwa kay taga pahigayon o mga meetings no? Sa matag chapter. Sa atong kabisig soon, ato na nang di kay taga meeting sa radyo na lang kita. Maminaw kay di taga hatag updates magigsoonan. Ang problema lang kung wa mo gapaminaw. Asbun ko bakod na makigsuunan adlaw Lunes karon. Ang atong programa tud kanato sa produkto nga VG Max Plus sa Pinagpalag kapsula. May punta diya kanimo igsuon. Aya pa nagtingog pastora alas 5:15 na. Ang 98.5 ni Asbun ko na problema ganiya. At problema technical sa 98.5 ha.

0: Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Diyos ng gibat-bat ni Pastor Boy sa 1 Corinthians 20:20. Salamat sa Diyos kay mag-uban ang Diyos kanatong tanan, kanato hangtod sa katapusan. God bless you all, pastors, nga nagsabwag sa pulong sa Diyos ning panahon na. God bless you all. Then, nako prayer request among biyahe, mag-birthday karon si Susan Lasio. Mediano, ako aning amanghod, pastor, iyang asawa ang mag-birthday. Good health o padayon mga lagad sa Diyos. From Victoria Cabase.
1: Pagaday kong siya sa walay katapusan. Pagaday kong siya sa walay.
0: Morning, Pastor Dan. Si Emily Verira is ni Sama Asim. God bless my buntag igan, Emily. Nalipay kay kong nagkita mi pagkatun ako sa Maasim. Ako pag-ampo man na kayong tao, nagipangbati sa lawas nila binigyod sa iyang bana si Iga na Danilo ba to? Danilo pangalan na to? May buntag yung tanan taga Maasim nga atong mga listeners diha. Lamin ka tumitagbo ka na ko atong pag-ato na ko diha. Salamat kanyong tanan. Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Usa kini kapsula gibuhat gikan sa 25 ka matanom mo nigamit sa igsoon para madugo kita sa lain mga radio stations. Although kasabog kita to igsoon nga naay mga station nga ato nang gihunong o nanapoy mga posibilidad nga mahunong. Labi na kung wagi kahit ay produkto dito sa mga istasyonan. Diya sa Panabo, bag atong partner station, palit mo diya igso na, diya mo palit sa Panabo. Diya mo palit kay makatabang na para patayin tamadungog diya sa Davao Region. Nagapanawag ato sa kanino. Pangutahan na baka ni, unsa baka ni. O testimony baka ni, ato sinin tubago na. I hope, di kahit nagadawat nila yung mga pangutahan na. Kung pangutahan na, i-text lang, pero kung... testimony atong daw ato. So, ayan ni kung unsa ni siya. May buntag ni mo di ang kaibigan. Ako na... akong palungon basta makuha dungog na ako kung tingog ah. Kung sura ba kayo kung tingog yun sa cellphone. Ako palungon diretso ah. Ayop inyong masabtan kay maka-distract magod sa obang naminaw kay akong tingog mo balik. So, butawag mo palayog palayo mo sa ista sa inyong radyo. O di ba kainain inyong radyo? O tawag utro. Once a plaster na. Tawag utro. O niya, kung di maka-text, tawag lang sa ako kung pautan na o niya umas ng programa.

0: tay mga problema kay ang gustong kauban ato lang sayawan matud pa sa kanta mga kaibigan ko. Atong aroma po yung song, grabe kanindot nga plus, matod pa ni Pastora, nana, may tawag ko tro, tuto ba doon? Hello, may buntag ni mo di ang kaibigan.
1: May buntag Pastor Dan, praise the Lord.
0: Okay, unsa may ato igan?
1: Kampuan ako kung soon, ba't din niya karoon ako ng glitch, gusto niya sa daot, 150 birthday niya karoon, Pastor.
0: Okay, happy birthday sa mga son, si Jocelyn. Sige,
1: Kanya, Pastor, manawagan po ko sa mga listener sa tago niya. Ito sa tong gusto magpa.
0: Maduha akong tingog ka. Maduha akong tingog na ako, Igan. Ako lang itong gidawat kay Buta, man ko din siya ninyo makatiks. No, kay Buta. Kaso lang ako madugog magudi akong tingog sa microphone. Madugog na ako. So, dool sa siyang radio. Pero anyway, happy birthday. Unya ako na ko ang punto na nawagan siya sa ato malisin siya gusto mapil sa kaibigan. Atix mo ka na ko. Kay nagplan magunta mag-organize sa kaibigan diya sa Tagum City para diya sa Davao Region, mga kaibigan ko. Atong dahil na di paminan igsoon o sanin siya ka buta. Kung mutawag ang yuk lang ko, kanang palilayo lang git sa radyo, di ba ka, kanang inayi yung radyo, ha? Para dilit na ito maputol. Kailangan mo kay paminawon madungog, balik atong tingog. So di tayo maklaro, kay babalik magdayon, ha? Kinimagod siya, kay nakahook up magunta sa lalaki mga radio station, so daghang gid madamay. Atong oras karon, 51 minutos makalipas sa 5 igsoon, kahapon si Pastor Yuni, among host pastor din sa MCC, nag-testify nga, na daw siya ay kuhan, kanang allergy, duga na niya ang allergy niya. Uy, Vigimax yung gihaplas igsoon na uga. I mean, aroma ang yung gihaplas na uga. So, aroma bal oil, og atong Vigimax, kagay silang Paris tandem ni sila igsoon. Mauning gigamit sa Diyos para sa itong mga ministries. O salamat po sa pipila ka mga individuals. Katabang ka na ito. Salamat din kayo. May bunta diya kang nanay Inday Makabinta diha sa Gusa. Salamat din kayo. Usap po din siya ka. Di na siya makakita igsoon. Usa ka senior citizen o sa kabalo. Hindi nipalit ni siya o pito kabuok nga aroma. O usa ka garapang Vegemax kay tong una niyang paritig suon namangutos siya ay apong muraga sa tong nalimot na ko nagibati sa lawas sig suon ang Vegemax magigabit maoy gigamit sa Dios nga maangko niyang kayuhan mao na palit na po siya utro. Salamat nanay Inday o Bagusa o niya ni Murakatulo na ni nagpadala nato igsoon. Ang ikaduha niya, personal niyang itunol ka nato ang murag di ang daging kumudawat kay usa siya ka balo o niya buta pag yun. Di siya makatagbo sa ako ito sa highway sa Gusa kung uway mo alalay niya. At least, nalipay lang po ko nga na iyang igsoon, mag-alalay ka niya. Di yun tanako dawaton. Pero kalipay mo ko niya pagdawat kay matupin na panalanginan gid siya sa atong program pinagpala musika matagkadlaon. Salamat na Inday na apoy tagamalabala igsoon. Wawang paila-ila siguro namang giuban nga di alam po sila gusto i-mention ilang pangalan. Pero ang Diyos na kailan ni mo igsoon, salamat din kaayo kahapon niya tanggi patadaan isip dugang suporta sa atong programa. O sa atong ministry igsoon. Para padayon ta malakaw-lakaw, bisita sa mga listeners nato o gabisan pa sa mga namatyan, mga kaibigan ko. Napatay mga sakinan igsoon nga amin natay sakinan pa dito sa Davao nga under repair pagyod. So ato na kong van igsoon, yan napatay sa ka-pick up manabot sa siyap sa Malaybalay. So salamat na ng gatabang nga, salamat kayo o sa kanila si Igan Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan. Salamat sa suporta sa program Pinagpala Musika. O Igan Tina Bautista of Davao City, salamat din kayo. O ang lami ang Litsumanok, ang Sibog Litsumanok, ipanagali kay Bigan Dinig Sibog. Tulo ka Litsunan diha sa Waod. O niya na Litsunan sa Banisila, North Cotabato, nabot sa Lawagan. naapodwa kalitsunan diya sa kalilangan. Lami kaayo. Frisco pa. Nagko pa. Diyosi pa kaayo. Basta. Makapakinamot ka ba? Basta. Sibog litsumano ka. Ang imong isudaan ni Xuon. Salamat kami kandidi nga sibog. Mambo aya. Padayos po pangandam para sa atong anniversary sa kaibigan nga pagkabuhatong karong pizza 25. O katong gusto apil sa kaibigan sa masiling ang barangay ang gusto mo apil, adto lang mo anang pagka-alauna sa hapon na kay maghimutag orientation. Nagpasyap ko sa akong sakyanan sa dia katong good year kaninga siyap diya nga alos doon lang gina siya sa Osmeña Street.

Kaibigan members daw siya. May punta taga Lumbia. Nalimot ako siyang pangalan. Mao'y nagkasikaso sa akong sakyanan nga nagpa align ko sa akong ligid, no? Will alignment. So diha ko sa mabuhay ang karumpit sa 25 para sa anniversary, anang morning celebration. Anniversary celebration. Kanang barangay igsoon natin mga 1,000 membro, gikan sa kapitan padulong sa mga kagawad o mga barangay functionaries. Apil ang mga tanod igsoon, mga membro sa kaibigan. Na ang atong kaibigan diya. Salamat-salamat kayo sa Ginoo sa atong mga may ko nato no, mga kaibigan diha atong mga functionaries. Diha sa mambuaya, no, excited ko. Aning atong pagbuhaton igsoon nga anniversary karong nga pizza 25. Nanay t-shirt igsoon, onya mag-print tag t-shirt para katong gusto mag-uniform, magsuot sa atong uniform sa kaibigan. Ingkaris na ako igsoon nga, dalil mo pahimo, ayaw mo pahimo sa lain para nga ang atong logo, di gid mausap, maugid ang usan niya. Kay uniform man, nindot nga usar gig kaklase atong tanaw na atong uniform. So, mabuaya, magdalamig t-shirt diya. Kung naapoy magka-remit din na ninyo, then, amo na lang po dayon ipadala ang mga t-shirts. Nga gusto mo pala. So, order mo. Order mo. Mapo diya sa bangkod. Katong gusto t-shirt, order lang mo. First come, first serve lang kay medyo limitado ang atong mga t-shirts. Asordan, mangayo kog otro o gajikas number gisugot na pod ko ni Boy Fernandez. Eh, salamat kay bigang Boy Fernandez, salamat kay kayo. Nakapadala ni kanato isip tabang sa minise. Salamat kay bigang Boy, yes igan edita. Dia kang sis Bibi Sergonglong, salamat sis Bibi. Atong oras mga kaibigan, 58 na. Minutos makalipas ang alas 5. Apit ako man ang meeting zone. Naniabot nga balita unta nung atong idugas sa balita kaso lang medyo patapos na punta ig zone. Kahapon ay nag-text na to kay Wama Mention na ang namatay dito ig zone sa to, Basak ba to, Kibangay. Muragwa pa na ito mga report sa opisina. So, bisag natawag niyo sa ako, report i-dahin mo sa opisina. Pinagi sa inyong collector or coordinator, ha? Kay kung sa ako, din ako ma-report dito. Sa atong kabisi, utaga pa si kaso. So, muna nga, di pagina mabutang sa listan kung wa pagina ma-report sa atong opisina. So, mga kaibigan, pag naimu paano ang atong membro o na yung buhaton, report i-dahin mo sa inyong coordinator or collector. Kung di kinyo mag-contact yung collector, man ipanahon nga tawag mo sa atong opisina, abdi kanako. Tawag mo kanako. Labi na kung nakinala na mo o taga-funeraria nga mo serbisyo. Partis magiyahan mo kung asa mo nga funeraria mo ato. Mga igan manamilit na ko. Watag yung oras. Kamusta diya sa 98.5? Kamu sa itong signal diha. Nanaba diha si Engineer Romy Chang para sa programang Baruganan Kaibigan. Bawin nung saan nabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Wa ko na magtingog ang Radyo Bandira Kidapawan na ay nag-text na ito. May buntag kang si Tuto Gauran ba ni? May buntag no? Atong dealer sa itong Vigimax Aroma Dia sa Tulunan, Tuto Gauran. Anyway, Zon, ako magingon kanyo ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos. Amping mga igan, dalaygon ang Diyos. Patay na ko gamaya para sa itong mga viewers sa itong Facebook Live karon. Itong mga hook-up station po dira gini nyo. Sis na milit na ko. Pero patay na ko para sa itong mga followers sa itong Facebook Live nga. Ubay-ubay po, ga-follow ka na ito. DJ Mark Dayaw Binoliraw. Good morning, Pastor. Yes, good morning. Usab di akanimo, DJ Mark. Anto Crisilda Daogromo. May buntag. Uy,
Maayong buntag kang Mama Rosing.

0: ay buntag diya kanimo diya sa Mambuaya. Ato ginang listener. Mag-i-check ka na yung mga text. Pero nalipay ko nga everyday ginasya. Malimot lang pag-usay timbaya labi na kay ato mong timbaya usul ka na ato magkita din sa kadagan yun din kaya tumahin dumantanan. Ma-remind lang ko pag na kumabasaan no, na yung mga text na ato din yung magkaminsahe ka na to. Salamat yun diha. Elena Kanakan Kanay Usab o Gabi Sampak ang Pastorami Daniela. Analyn Familiar, may buntag din mo kaibigan Analyn. Kang Remedia Abudyente Galanida. Ato ni viewers. Igan yun na rin tao, nagsubo kisya ganiya. Kayo wa madungog ang 98.5, maraming ilang madungog diha. So murag di guru makuha dito ang 94.3 di magiging makita. Ato mantong na-confirm igsoon, nakukap ka na to ang 94.3. Pero ako mantong, pero so far ang ako manggong na nakamonitor lang ko di as kibanggay, abot diya ang 94.3. In kaso di tabadong igsoon sa 98.5, try nyo ang 94.3 Light FM Kibawi. Kay usan na siya sa mga kusog nga esasyon ng magkaibigan. O hook up na diya, kanunay, no? 4 to 6, makiksunan ko. Sa bundag day gundap, bisan basa. So sa mga viewers sa itong Facebook Live, usbun ko, may buntag yung tanahan na Rio Alitya Kiara. Adelina Titar, Maritis Cardenis, may buntag diya kanimo. Og kang Herlidia Kasipong Sukairi. Kaibigan Alma, Abuiga, Lutrago, Igan Alma, usap po niga, suporta ka. Salamat, Igan Alma. Salamat, Igayo. Igan Alma, oba, diya sa Baclayon. Salamat, Igayo. Og mosab din sa Balila, si Igan Kagawad, Mayang de Villieri. Salamat, Igayo, Kagawad. O Kagawad, Inadanggali. Oh. Vitor, ang Black Lamisto, nalipay kay ko kahapon ako nakita si Igan Blacky. Oba ni Igan Vitor, nalipay kay ko. Uban kakapo nagsimba din sa MCC atong Communion Sunday. O salamat sa Diyos. Although nag-retire na kayo siyang trabaho, pero palagi pa yung suporta sa atong program Pinagpala Musika. Ang atong produkto yung suon VG Max Plus papalit diya sa ilang tindahan. Nasa anak diya sa poblasyon di along the highway si Igan Bitol na itindahan diya na ibalik ang VG Max o Garoma. Good morning, Pastor Dan. Amping kanoy sa imong mga biyahe. Salamat, Igan Alma Lutrago. Retsley Katarina, thank you for the usas sa unang nag-comment sa atong live ganiya. Kanimura among pagdahig. Pasudan, very clear ang bandira kita pawan. Ah, okay. So, ganiya, magigikan dito sa tulunan. Wako no, so malagay usay na makasapaw. So, depende sa lugar, ha? Depende sa lugar. So, madugday kita sa Radyo Bandira Kita Pawan. Kay clear ko no kayo. Dito, layo kayo ni Esperanza Sultan Kudarat. Engineer Wolfie, may munta ka din mo, engineer. Programa pa ko karon igan niya si engineer. Ako tiksa ka programa pa ta. Management din sa Light FM Zone o dito sa Infinite. Atong partner station sa Panabo.
1: Jesus, ikaw ang akong kaluwasan.
0: O katuwa pag ipagkasuway sa itong labi ang kain coffee, ang VG coffee, ano, not VG coffee, Herviva coffee, igsoon. Lami kain kape ni atong Herviva. Tingnan mi agi kayo, igsoon. Grabe kusog, gumikan sa kalamian eh. So katuwa pag yun makasulay, pagsulay mo atong coffee. Kaya pwede tingnan mi agi kayo.

Asbon ko, Herviva Coffee Exxon. Herbal na lami pa. Nani Spirulina, nai Moringa. Mga lalaing mga sangkapigsoon nga maghatag og kaayuhan sa tong lawas. Mining nindot igsoon nga at least malingaw ka, malamian ka. Napay ikahatag nga nindot igsoon nga epekto sa tong lawas. Kining atong coffee, Herviva Coffee. Good morning to Celia Mercado. Thank you for listening.

Mga igan, manamit na ko ha. Alang sa itong mga followers, ako lang itong gi-extend para basaw nila mga comment karon. Kay bye-bye po da ang view ka na to. Pero di man ito marutog basa. Di ito marutog acknowledge ng ato mga followers sa itong Facebook Live. Salamat sa pag-view, salamat sa mga comment, salamat sa pag-share sa itong live karon. Og maigsoon, adlang Martes, uban-uban napunta sa itong programang Pinagpala Musika. Katong wa pagin nagpaminaw, ako mong imbita sa pagpaminaw matag alas 4 sa Kadlawon. Every day ganyan siya, madungog ang programang Pinagpalang Musika. Tigpaminawan ko kada buntag ni mo pasudan, maguol ko o dili ko makadungog sa imong tingog from Imbayaw, Don Carlos Bukidnon. So, Imbayaw, clear ta diha igsoon ang 94.3. Pag di madungog ang 98.5, diha mo sa 94.3. Nanadig so on sa Kibawi Light FM. Salamat, salamat kayo. Kaibigang Christina Montisa diya sa Imbayaw, Don Carlos, no, atong listener. Mag-all gin taon ni sila. Pag di madungog atong programang Pinagpala Musika diya sa ilang mga dapit, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. Boyno sa usbon ko, mga igan, sa mga gong naminaw, ako kinisipas na ng galyo. O ga temporary tama na mili to ga kita magaingon igsoon. Prevention is better than cure. Amping makaibigan. Dalaykon ang Dios.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: And shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
5: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: Appearances of the parties.
6: Same appearance for the public prosecutors. Dear Honor.
7: Same appearance for the respondent, Your Honor.

0: Or we are ready.
1: I'm terrible. Like to direct the clerk of court.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pawala sa luod. Pwedeng sausawan. Pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla. Si mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon mataghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad, proseso na sa o karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katauhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha o business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507 alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad. Dakpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
5: Rahaplas po kag-aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
5: Oo.
6: Oh. Mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
5: okay.
6: Makayog yun.
5: So, imong punto na ay, nangapras ka aroma, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
6: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo
6: naya. Pamilya, makamata ko, wala sa kwarto, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamilya, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.

0: numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pag-aim mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Una kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nagchat ko sa iyahang asawa nga kumusta si Brad Jojo. Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
9: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
9: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga on na ta!
15: Uy, kalami sa sinabaw!
16: Naabay kinilaw!
17: Ilabas ang bida sa lamisa!
18: Fuego blend jelly paste!
16: Kalami ane!
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Yes, Igan.
16: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
19: Okay.
16: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
19: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
19: Salamat sa
16: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa Ginoo na mga pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
19: So, aroma herbal oil ka? Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
19: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Ako mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayog it siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa madsa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw Pastor sa mad akong ulo nga murugid akong gita tambal naulian gyud siya ako tingino nga sila magagamit ko ni ining haplan.
19: Okay, salamat igan, salamat igayo.
16: Okay Pastor, salamat pud Pastor.
19: Okay.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.